0: yengane yakwethu hayi uyangisinda kwamthwalo, ukhuluma noma wakwande hhayi enqutu esigodini sasendwalane. Cha, lo mthwalo uyangisinda mfowethu, ukuthi kwenziwa yini abaqashi mfowethu bengamthathi umuntu okotete kuyaphezulu. Qashwa nje ingane e-18 hhayi mfowethu, lento iyangimangaza kakhulu. Angazi mina ukuthi kwenziwa yini, kodwa emaphalamende ufica kukhona izarukazi lapha nomkhulu, kodwa lapha emsebenzini hhayi kunzima lokho. Ngoba kufana noma ufike ey'tolo mfowethu, uma ufike ey'tolo uyofica uthole iy'ngane zodwa ngeke umfice untangakho laphana. Abuyangisinda lo mthwalo mfowethu, ukhuluma noma kwande enqutu esigodini sasendwalane.
1: Kwande enqutu kuzoke lemfethu, siyabonga. Isikhathi ke sikhomba ukuthi after ke shayile ke u-2 o'clock, siyakwamukela. Welcome to our late. Nalaphana ke ku-Facebook bakithi, ngoba sesiyongena ke la khona sithi vukuqhakazi, siyongena ke emikhonzweni la khona ke sikhonzela abantu, sibavusa sisho ukuthi obani nobani, sibadalula ngamagama, sibasho nakuma calls ke bakithi. Ngizoxela ukuthi uvele uhlalo dabeni, uvele nje uhlalo dabeni. Yabona leya ngosi esiyenza ngasiqaleni, ithi sakaza nathi inhle ngoba izosiqeqesha ukuthi sishaye. Yabona sishaye ngathi sifast, sishaye ngathi siyaphuthuma, yabo. Ngoba baningi kakhulu abasuke befuna ukungena ngalesi sikhathi. So nawe ke uma ungena nje uvele uqonde ngqo ukuthi umfoka bani lona, wakuphi, mhlambe nempilo ungabisayibuza, uvele ungena ukhwele kubona usho ukuthi obani obavusayo, kuphi. Hey, bakithi ke kungene nembokodo. Hey, yazi ukuthi ngathi khona kontokazi silalele lapha esemazweni, ntethe wakanxumala. Sawubona wena ntethe, hi, siyakubingelela. Isemazweni ke, emazweni lawa amaSulumane. Siyabonga ukuthi ube yingxenye yalolu hlelo, cause ke worldwide, cause lutholakala yonke indawo. Ingakho ke usithola nalaphana ke ku www.cozyfm.co.za noma two kuphi, sesike engosini yemikhonzo. But before singene kuyona, asiye kule ngoma bese siyabuya.
2: Mhlali Khanyile, ku Cozy FM, luhamba phambili.

emzuzu imhlanu shele ihora lesithathu ekuseni kumsakazo wesizulu umsakazo ukhozi yawulalele siyakubingelela siyakwamukela osukini olusha inkosi esenzela umusa ngalo yasibala nathi ukuthi sizoba khona sizomdumisa sizobonga usuku sizoletha izicelo zethu kuye sizonxusa sizokhulekisana sawubona ekuseni mlalelo khozi FM singena kamnandi ngedamaseku bathi ke uyindlela neqiniso akekho yakubaba ngaphandle kwakhe sizodumisa yena abazalwane ekuseni ngobe senzela umusa uNkulunkulu ngoKristu Jesu kuthiwa uma sibiza igama lakhe yena ulungile ukuba asithethelele zonke izono zethu ekuseni ke siyakubingelela mosanda vulela umsakazo wakho uvukile noma ubulokuhleli ke nomhlali kusukela ngehora leshumi nambili siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni qhubeka nathi ke uze kubumbane ihora lesihlanu sizokhuleka namhlanje intercession day usuku la noma ihora angisho njalo ngithi leli ihora singena kulo ihora lokunxusa ihora lokukhuleka yabona lezi zinto okade wawulindile kuNkulunkulu ukuba kwenzela yabona lezi zinto kade uyikhulekela noma lezi zinto owazi ukuthi udade wenu kade ezikhulekela ukuba uNkulunkulu angenelele kuzo yizo lezi siphakama nazo masivuka abazalwane namhlanje

0: kanye mzuzu shayeli hora lesine uhlelo libo lokuqala igama uphindi
1: phindi yakwethe
0: uthokozisa madela uthingi zobika sithi ke ngena njengamanje ukukhuthaza omunye umuntu omusha namhlanje ovukile olalele uhlelo siyakhuthazana sisoda singabantu abasha ababili abathathu bese sithi ke ngicebise mzali la sizolalela khona udaba nemvoice note yothize wonke lama voice notes siwathumela ku voice note yethu line wethu namhlanje esithi ke wona noma ke uline wokho 079 163 kwenzakala lila all right namhlanje ekuseni usithumelele ivoice note yakho uma ufila nomuzwa ukuthi eyazi kunodaba ekumele ngilikhulume 079 163 9874 all right asizwe ngapha ukuthi ke uthinilo masikhuthazana sisodwa.
2: Yebo kunjani ePhindiphi lokhulumayo uVusi walapha eMkhwanazi endaweni yasemondlo lapha eMvunyane esimashweni. ePhindiphi ngikhuthaze nje abantu abasha laba baphuma ezikoleni abasazomela beema university. Ngithi kubo mina ungabona umuntu mhlawumbe mayikhuluma kabi ngawe bese ucabanga ukuthi mhlawumbe uya kuzonda khona abantu abakhuluma ngawe ekubeni bafuna ukuthi bekuphakamise. So uma bekhuluma kabi ngawe kushuthi kukhona abakubonayo okuhle ngawe. Bona bazoyitshena ukuthi bayadicilela phansi uzozo umakhelwane bethi hayi ingane yakhe asibani bani iqedile esikolweni kodwa manje ihlele ekhaya lokho kuyeke okwabo lo kodwa uyazi ukuthi uNkulunkulu ukubekeleni uyazi ukuthi uphokophele kuphi uyazi ukuthi yini ekuhlalisa ekhaya futhi uyazi ukuthi uzoya kuphi uma bekhuluma ngawe bekezela futhi ukwazi ukuthi bayakuphakamisa ngekhathi uma bekhuluma ngawo bayakuphakamisa uzokwazi ukuthi uthathe ezinye iy'nyathelo ezoba esinye istephu waya esikolweni futhi ekhungele phezulu bazokhuluma kabi futhi ngawe kodwa lokho kuyeke okwabo lokho akusikho kwakho ngibonge kakhulu ePhindiphi uVusi waMkhwanazi lo eMvunyane special thank you
3: #kulibo lokuqala # sisesiguqweni sawubona sisiphindi sisiphindi singabe icebo likaNkulunkulu ubaba wethu sezulwini osikhathalelayo osenqabelayo owenqabayo ngathi ozivikelayo ubaba wethu ohlale ngakithi ngaso sonke isikhathi sisiphindi sibonga amazwi amahle amnandi akhayo osipha wona abuyisithemba akuvikela uNkulunkulu abe nawe ngaso sonke isikhathi siyabonga sisiphindi sizowadla mina wasimemele
4: ngiyabuya ePhindiphi sawubona ngikhuthaza abantwana abasesikoleni abafunda isikole ngiphinde ngikhuthaze nomfowethu lapha emnambithi osesikoleni mina ngisekolo kwamanje kanti nga ekhaya kusesikhothi emjezi emangweni ngiyabonga.
5: Sawubona Phindi, iy'ngane ezihlabeka ukukhulelwa eseyikhulile kodwa lezi ey'ncane kakhulu angazi ngayala ngithini kodwa lezi esuke seyikhulile noma seziphazama enyuvesi ayigcine lapho phela kungabe sengazathi inkomo esibonge esinye sakwamadide esinye sakwandlovu esinye sakwabuthelezi ayishayeke nje ngengane yodwa ibisi iyimisela nje ukuthi iyoshada ithole ingane esibonge siqondile ngiyabonga mina uNkamzedi yamadidi.
0: Niyezwa ke bakithi amazwi enikhuthazayo ungathi uma usukhulela ukhulela uphindaphinde phela nawe sicabangele isimo njengoba ukhala uwedwa njengamanje uma ucabanga uma usuthola abantwana abawu-3 abawu-4 uzobenza njani kwa phela nale yamali yayani sinikeza uhulumeni kahle kahle nje iqiniso lithi ayanelisi ngalutho ngoba uma uyithatha nje iyodwa uma usuthenge amanapukeni uma kuthi amanapukeni iphelile ma ifikile even kwakona angazi price amanapukeni thi njengamanje so asiqapheleni singabantu abasha izinga kakhulu kazi thina besifazane izinga lokukhulelwa sisebancane hayi bafowethu ngeke ngayingeke gazi asikhuzaneni sisodwa kuphela hayi ma engeke asimeni kancane engathi sizala kakhulu ekubeni sibuye sikhale yithi sigcwele imigaqo esitoyitoyayo kodwa futhi thina esiyifake kulezi zinto so asikhuleni ngempela asithi sibasha kodwa sibe sikhula ngoba ngempela soba omama bakusasa nobaba bakusasa banjani abanje ila oke nje amazi okukhuthaza ize umuntu omusha namhlanje savuka uyobheka amatoho hayi bambelela mfethu uthe omunye uma ngaba abantu bekhuluma ngawo bakuphakamisa bakunikeza amandla ukuthi uphikelele ungabe discourage ngoba ngeke phela kuhlale vele kunjalo kuzofika isikhathi la kuzolunga khona bayobona nabo bathi ha uyazi yazi nje lo mntwana vele zamlungela izinto kuba ayibona sebegcina kusasa bezofuna usizo kuwena so ungabe discourage uma bekhuluma uhlele ekhaya usitholanga isikhala and bese ungagcini wenza izinto ezibhedayo ungagcini ibhuti wami ungena kuma drugs ungena egwayini yabona lo lotshwala lo lonto nje ukuthi awuthe ngithi sipho usungenile kancane kancane iyangena lento so ungagcini ngenxa yokuthi mhlamba isikhathi siningi esikhona awutholanga isikhala mhlamba abanye ba ex-studio nasema university bese beqalile bangaphasa kahle exclude kwi-cause ethize so sikhuluma nawe siyakumotivator fethu asibambaneni esisodwa as young people asibambaneni sikhuzaneni silekelelane la singalekelelana khona sikhulekisana let's gather sihlangane siyokhuleka ziningi izinto ezibiza abantu abasha hlezi kukhona nje la ngase city hall la eThekwini imkhuleko kuyosha amathomoyi badance kukuhle ukuthi yazi laba abantu abancane abantu abasha abangayo ngekusasa labo nabacabangayo ukuthi uma sengumzali kusasa ngabe ngiyobanjani uma ngizongaziphathe kahle namhlanje ngoba phela khumbula isinqumo nesinqumo sithathayo namhlanje umuntu omusha isona kusasa nje uzoba yilento isinqumo nje osithathayo namhlanje ngikhulumi ngesakusasa khuluma ngesanamhlanje sikusondeza kuloyo nto ofisa ukuba yiyona noma siyakuhlehlisa so kuwena ukuthi ukhethe ukuthi wenze njani asikhuzaneni asingakhulelwa kangaka asingadakwa kangaka guys ngeke ilevel esesidakwa ngayo inkulu kakhulu iphezulu utshwala sibuphuza mihla yazi ukuthi kuze kube khona izinto amavideo wabonayo ujabhe ubona ngeke ngabone enye angisho abantwana abancane banikezana utshwala kunento nje esikhona umoya omumbi wokuthi siphuze kakhulu iyona lento egcina usenza sihambe silala noma ikuphi iyona lento esinza esenza ukuthi singenwe izifo ezingaka ngoba sisuke singasekho inqondweni zethu eziphelele so asikhuzaneni asikhuzaneni asibuyeni nje bafethu sibe right sibe abantu aba right masibuya ngapha kule ngoma Thembi Nkosi uthi ndinika amandla siyabuya singena la sithi khona boboka ezinye zezinto mhlawumbe amaphutho wenzile kule zinto engizimentionile nengizibalayo ogcina uthi yo ngizoyitshela bani le ndaba kaze ngayisola khuluma sikhona asizokujaja noma ungangazisho igama lakho usho uthi ngicela ukuboboka kule nkinga nale nkinga yenzeka bese siyacebisa sikunikeza amazwi azokukhuthaza singakujaji singakwazi mhlawumbe abanye bazobe bekubona bakujaji thina ngeke sikwahlulela siyasizana sisodwa siyakhula sibasha

0: Inkonzo yanamuhle kuseni siphathelwe uApostle S.N. Ndlovu webandla eCity of Grace Center eNtuzuma A ePolani.
1: Ngiyabingelela ekuseni egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Ngiyakubingelela mlaleli womsakazo ukhozi FM egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Siyambonga uNkulunkulu nanamhlanje ngobuhle bakhe. Muhle uhlobe ngakho ukuthi ekuseni asivuse ukuqhubeka kobukhulu bakhe uNkulunkulu ubonakala ngokuthi umphefumulo wakhe awudirecte njalo kumuntu. Isipho ke sokuphila isipho emlaleli esikhulu kunazo zonke izipho ezikhona lesi sipho nje sesivele sasamukela nawe ekseni sokuthi sivuke thina siphila sikhulu kakhulu okunye kukunezelwa nje kokuphila kwethu emhlabeni nezinto esidingayo asikhuleke emlaleli namhlanje ekseni izwi lenkosi sizolithola lapha yana kwisambulo uchapter 3 uverse unumber 20 Siyabonga baba wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth nanamhlanje Nkosi ekseni siyabonga sibonga umusa wakho omkhulu baba wethu ongcwele osithwala ngawo osiphilisa ngawo osivuse ngawo nje namhlanje iwona wodwa umusa iwona wodwa siyawubonga uNkulunkulu wethu ongcwele uyadumiseka uyabongeka ungongcwele ngcwele yamukela ke izibongo zethu ekseni kukhona konke uNkulunkulu wethu ongcwele esilale sibhekene nakho sikunikela kuwe ekseni yamukela ke Nkosi nathi ukuphila kwethu ngegama lika Kristu uJesu oyinkosi yethu amen izwi lenkosi isambulo chapter 3 verse unumber 20 lifundeka kanje ke mlaleli bheka ngimi ngasemnyango nginqonqotha uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle naye adle nami amazwi kaJesu lawa awakhulumayo siwabhalelwa umpostoli uJohane uthi ke uJesu bheka ngimi ngasemnyango ngqonqotha uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango ngiyakungena kuye ngidle naye adle nami uJesu kade ekhuluma namabandla lawa ayisikhombisa ufika engasekugcineni ebandleni laseLaodicea akhulume nalo ukuthi uyalibona leli bandla ukuthi lisivive alishisi futhi alibandi and uJesu kuveza ukuthi akayithandi kahlehlele yonto leli bandla eliyilo aze athi uzawuliphalaza ke makunjalo uma eqhubeka kodwa athi ke kulo bheka ke kodwa ngisemi ngasemnyango ngiyanqonqotha uma nje umuntu evula mina Jesu ngiyongena ukhuluma manje nomuntu uyisusile ebandleni wavele wayiqondisa kumuntu ukuthi khona lana malawodekhe amahle ma umuntu evula emnyango ngiyakungena lalela ke mlaleli ngiyafuna sivele siqondodabeni lwethu into ethi la enhlizweni yethu miningi iminyango esivulile miningi iminyango esivulile enhlizweni yethu eminyi iminyango esivulile ingene izinto ezisihlukumezayo eminyi iminyango esivulile mlaleli ingene izinto njengamanje esingazi ukuthi sizoyikhipha kanjani eminyi iminyango esivulile enhlizweni yethu ivalele even idestiny ne future yethu asazi sizoqhubeka kanjani kodwa ke khona ongqonqozayo namhlanje olethe ukuphila olethe ipeace oletha intokozo oletha izimpendulo esinazo emibuzweni yempilo akafohlike emlaleli uthi ngiyanqonqoza uthi kule minyango yonke osuyivulile ma nami ungangivulela ngihlale ngidle nawe nawe udle nami khona into ayithembise lona lelibandla maseqhubeka lamabandla esekhulumile uthi onqobayo ngiyakumnika ke ukuba ahlale nami mhlambe emlaleli into engicela ukuthi before uphume emsebenzini uphume ebusinessini lakho phume yesikoleni engifuna ukuyicela namhlanje ukuthi ake uzame ukuphinde uvulele nansi lendoda engqonqozayo elithi zwi likaNkuluNkulu inkosi yokuthula mayike yafika lapha enhlizweni exokozelayo enayo yonke lento mayike kwafika yona yahlala zizothula zonke lezi zinto ezangena ngalo wamnyango wayivulelayo egameni likaJesu ngiyathanda ukuthi uNkulunkulu ayambulelena yokuthi uJesu uyanqonqoza futhi nomsindo anqonqoza ngawo ngasungawuzwa kalula ngenxa yemisindo ekhona enhlizweni ngenxa yeminyango eyavuleka eminye yavuleka kudala ayifuni ukuvaleka ishiye ilonda einhlobo nhlobo nanguke kodwa uJesu emi ngasemnyango enqonqotha ngiyancenga nje mlaleli ukuthi ake sivele simvulele siqale lolu suku nje sihambe naye sithi ngena hlala sibone ukuthi yini enhle azo senzela yona yini engcono azo sinikeza yona kunakho konke lokho okungcono okusenhlizweni yethu akasinikeza ukuthula kuJesu njengalokhu Prince of Peace umaluleki omangalisayo asiluleke mase simvulelile la enhlizweni yethu asithandazeke emlaleli namhlanje kuseni before senze izinto zethu eziningi esihlelile zosuku silinikele kuNkulunkulu usuku asiphe lona siyakubonga baba wethu ongcwele sikunikeza indumiso Nasekuseni namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele akekho ngempela olingana nawe siyavuma Nkosi ukuvula inhliziyo yethu siyavuma ukuthi eminyangweni yenhliziyo yethu la kugcwele khona izinto eziningi esayivulelayo ezinye esayivulela sinethemba ukuthi sizosiphatha kahle zafike zasihlukumeza ngaphakathi kodwa ke namhlanje Nkosi sesivulela wena ukuba ungene uNkulunkulu wethu ongcwele ubuse enhlizweni yethu Nanga umlaleli ke Nkosi yami omuhle ngimnikela kuwe esathandaza naye ekseni yamukela Nkosi umthandazo wakhe baba wethu ongcwele umqinise umduduze umnikeze ithemba umsekele egameni lika Jesu Christu umNazaretho ongcwele amen and amen

0: Bantwana bam, Musa nawe Somisa, ngabe senikulungele ukuza indaba yanamhlanje?
1: Yebo, ikhuluma ngani indaba yanamhlanje mamthembi?
0: Ah, ihleko sendaba ke senamhlanje Musa sithi usuku olwalumnandi kunazo zonke empilweni yami. Kodwa ke ake silalelisiseni nginantsika indaba. Igama lami ngingu Jane. Ngomhla ka 14 kuMbasa 2005, kungusuku lwenhlanhla kumina. Nalolo suku okwenzeka nje izinto ezahlukene ngokulandelana. Zonke ke lezi zinto ngangisithokozela kakhulu. Yingakho ngithi usuku lwalumnandi luze dlula zonke. Mina ke ngangiyingxenye phela bangani bami ye-National Mathematical Olympiad, umncintiswano webalo. Inyanga nje ezedlule, hawu, ngangenze kahle kakhulu. Kodwa futhi ngangenasi isiqiniseko sokuphumelela kwami. Kwathi ke bangani bami ngomhla ka 14 kuMbasa ngathola incwadi iyayisho ukuthi ngiphume phambili futhi kunomkomelo engizowuthola. Lokhu nje kwangilethela nje intokozo enkulu sinomndeni wami wonke umuntu naningabona wayengevejabule engibongela futhi. Emva kwamahora kambalwa ngathola iphasela. Awu ngajabula ngesikhathi ngilivula. Ha! Ngavele ngajabula ngibona ngiphume phambili kwi-National Level Science Talent Search Exam. Iyayikade phela bangani bami isenyangeni ezimbalwa ezedlule. Iphasela bangani bami lafika phela nesitifiketi. Kwakuyinto enkulu kabi leyo kumina. Umoya nje wawungeva uphezulu kakhulu.
1: Mamthembi, uJane hayi uhlakaniphile futhi unenhlanhla.
0: Uyazi ke Musa mfana wami, ngalolo suku lolo kwakumele futhi ngibe ingxenye yenkulumo mpikiswano. Ngahamba ngaye eholo lakhona ngesikhathi phela kubumbana ihora lesibili emini. Umncintiswano uzoqala nje uma ligamanqa. Awu ngavele ngenza kahle futhi nesenkulumeni. Amaphuzu ami eqoqekile futhi nje enobuhlakani. Inkulumo nje ngayakha nje ngalendlela yokuthi ngempela nempendulo yami kwabe qembe eliphikisayo yayingeve incomeka. Wonke kumuntu wayengeve ngijabulela. Ekugcineni ngaqoka bangani bami njengesikhulumi esihamba phambili. Ngathola indondo nesitifiketi. Ngaziqhenya ngingakwazi nokuzibamba injabulo. Ngabuya ke bangani bami ekhaya ngehora lesithupha ntambama. Uma ngena nje nangu mama nobaba beza begijima nendaba ezinhle. Ubaba yena owayekhushulela isikhundla emsebenzini ngenxa yokusebenza kwakho kuhle. Intokozo yavele yaphindeka bangani bami ngesikhathi ngibaxoxela ngokuphumelela kwami. Sonke savele sajabula. Yonke ke into ke yayisohlangothini lwami. Ingakho ngangithola imkomelo nokubongela okungako osukwini. Ngalolo suku ke mina nabazali bami savele saye ehotela sadla idili elikhulu. Ebusuku kwangeve kungalaleki. Engqondeni yami nje kwakulokhu kudlala izinto nje zonke ezenzika ngalolo suku. Angisoze ke bangani bami ngawukhohlwa umhla ka 14 kuMbasa. Kuyohlala njalo kulusuku nje olu ngithela intokozo nokukhulu kuzeqhenya. Kwakuyizikhathi ezinhle kuJane nomndeni wakhe. Ngiyethemba ithokozele indaba yethu namhlanje. Kodwa ke bangani bami sekuyisikhathi ukuthi sijabule sonke ndawonye ngeculo elimnandi.

0: yabona ke bekuthando zide leyo ethi yena ke break break break ethi abantu bashintsha kodwa kulungileke ake nginikhumbuzeke i tea time yethu ukuthi ke sikhulumile ukuthi nga nongangena manje nongaya kwi podcast yethu emva kwalo ngoba esebuyele emsebenzini engasezi ukuthi nitheni kulungile uzonizwa kodwa manje nange khala ukuthi inkosi yami mina ngishatile umnye namnemali yonke inhlobo yemali ayikho engiswelayo kodwa awukhangezwa kanjena nanokuthi yonke into engithi ngiyinquma kufanele uze kuzwakala bathini odadewabo kuqala hayi kungcono ke simthatha umlaleli wethiza ukuthi nithini la ucingweni ngalolu daba sawubona hello tea time
1: yebo mamkhosa
0: unjani
1: siyaphila siyaphila mamkhosa
0: ya na indaba kuhamba kanjani makhamba nje kusalungile nje ukuthi odade wenu hayi ya
1: basuko anti mamkhosa hayi
0: mhm
1: Mina bengafuna ukwazi ukuthi wethu uma sebebabili nomkhwenyana eCameroon ebusuku. Uma embolisa ngayo lo daba umkhwenyana uyethini? Usayida nodade wabo noma?
0: Ngiyambona yabona nje ukuthi naka akekho la bese sombuza ukuthi ngempela ukukhuluma inaye navumelana ukuthi uzohlala ekhaya ukukhulisa madodazi ungasebenzi ayi uthole ne allowance ukuthi ayi kodwa manje hayi ngiyacabanga ukuthi la ekhona ekhaya masingakwazi ukumthola somthola kodwa nje wena osekhaya kulesimo ori yena njengoba ulalele hamba ukukhulumisana nomkhwenyana wakhe mase ninothi mawuthi ubungakakwenzi asithole
1: yebo yeah, mawukubuya mbonto usayidana lodadi wabo ngoba unalo isandla lokuphila akahambe efuna umsebenzi
0: uyabona hayi cha ngiyakuzwa siyabonga
1: kuba nomkhaso kamtshali bashayabisa emphangalazi
0: thank you siyabonga kakhulu ake asihambe sithole omunye na indaba ethi time uthini wena
2: hey mamkhosa
0: yeah
2: hey khona thina njani
0: hayi siyaphila bandla siyancenga
2: Yebo, hey ngiyalizwi ke ngiyamuzwa anonymous. Hey. Ngeke simjaje yena kodwa ke mina ukuba nginguye ngoba nakho akusenzeki ngalendlela ababevumelane ngayo. Futhi angithi uthi ufundile uneziqo.
0: Yebo.
2: Eh, so bengizomanage ngishiye ngihambe ngiyofuna umsebenzi ngiqale impilo yami kabusha. Ngingajabuleli nje ukuthi umnyeni wami usemafutheni ekubeni ngingajabule mina ngoba akusizi ukuyiqinisa ngaphandle kodwa ubuphela ngaphakathi. Wa phela mawusubuka nje ufana nje noanto sizayo akazona ukuthi uyini uyinathingi nje izilakha lizwakazi manje uyayibona ukuthi uphila lempilo kuze kube nini
0: ha imudla futhi lento ngiyabona
2: imudla lento yebo mamkhosi
0: eh
2: usiphelele nje ngasohlaka sehlambanye
0: thank you siphelele yabona kulula nokuthi akhiphele izingane yini hey ake sithathe omunye sawona at time hello asathe omunye ngathi ucingo alivumi kahle ucingathi yebo sawubona
3: kunjani
0: hey ngiyaphila unjani wena
3: ngiyaphila ngoNemrod Ndlovu la hey goal ekhaya kusesilobela lapha kosimana cha mamkhosa ngithi ngathi kabili le nto le mina okokuqala bento yokuthathi osisi baba ngenele la emshadweni wami osisi abaganile inibona
0: hey kususe abaganile
3: osisi abanaka imizi yabo bahlukane nomngama ngifunda into leyo okokuqala okwesibili Ha mina ngedwa mawukuthi indodzi yakhona ukumenzela usisi hayi nami ngingathanda ukuthi umuntu amahlale ngisebenze mina azobheka kahle phela izingane nekhaya nkosi yami isikhathi esiningi omama mabe buya emsebenzini babuye bekhathele isikhathi sama homework ayingane zowenziwa ubani
0: Hey kusam kodwa mase kuzoba nayi bodada bazoshingane yalo ayifundela ayifunde kulesikole akube nje akhangezwe imali awu awu awu awu awu
3: Ba asinga yenzi ngempi lento asihlale phansi nomngame sikhulumisane kahle kube ukuvumelana
0: Yeah
3: kodwa uzohlala lana ngicabanga ukuthi mina senze kanje nake imali engenayo angifunanga ngimkhangeze umngame uyabo for example mina ikhadi lihlala kuyo inkosikazi
0: yebo
3: uyoyenza ama budget mina ngiyosebenza inkosikazi yenza ama budget ngalendlela mina into engiyifunayo ukuthi mangishaye semsebenzini ngifike ngiphakelwe ngidle
0: ngiyakuzwa
3: angifune ukuzwa ukuthi ingane khona ingane engakhokhele ku school fees angifune ukuzwa ukuthi kune bill esemuva
0: ngiyakuzwa
3: you manage this mina ngivuka ngemsebenzini leya bosisi la bosisi hey osisi abahambe bayogana man
0: Yakuzwa zwayibeka kamnandi.
3: Hayo sisabambe bayogana man.
0: Yes, abambe man.
3: Hayi abambe bayogana man.
0: Abambe man.
3: Ngikukhumbula man.
0: Skela way.
3: Lo muntu man.
0: Siyabonga.
3: Ngiyabonga mamkhona.
0: Yabona ke ave bethula besifazane abathula uthi Nkosi yami zothi ngiyasho bengathi ngisho kula. Ani bethula nabe nilwela nina nthi.
3: Ngikhona.
0: Hello njani?
3: Yaphila njani
0: bethu? Siyaphila uthi nje wena.
3: Hey, angeke ngicela ngizothi Nkosi khanzi mina ngithuma lapha eJoburg kwaSikhelelo. KwaSikhelelo makhelwane Gangozi ingozi umfule ngophuza ngiphuza usokho ke.
0: Nazo hayi wa maskandi
3: ngempela. Ngiphuza umatete enyani ngiphuza utete. Emboza lapho. Oh ngithi mina jothi khoza
0: la. Hayi umfula ushongo nentaba ushongo nenkosi yakhe awishongwe hayi yaRoba.
3: Hayi ngirobhile hayi phela ngithi isikhathi esindani.
0: Kulungile kuthini?
3: Ngithi mina jothi khoza la kahle hle nami. Empeleni kulo sisi lo lesiye liyashisa kuyena vele. Kodwa bengathi mina na hey akaxoxe nomkhwena wakhe. Axoxe nomkhwena wakhe vele sisi uma sonomagodi so nomndeni wakho kahle sesomndeni wakho umagodi wakho.
0: Yeah.
3: Awusempeleni sokufuna unamathele liyasho neBhayibheli ukuthi uzonamathela kwesifazane wesilisa namathela kwesifazane wesifazane namathela kwesilisa.
0: Ngiyakuzwa.
3: So indaba yomndeni umndeni wakho seyiwona lo yena usisi usizoxoxa nomkhwele ukuthi ngenziwe njani masuku nje osisi laba badeda sishuthi kabe vela abakhona ukuyilobola kodwa badede emgaleni wababili.
0: Ey, igamthe ubani?
3: Mina ngithe igama lami ngufanta Mthembu lapha eMbozo nawo sikhenele.
0: Siyabonga baba naku sesemdlalweni nomoya. Siyabonga wefanta orange.
3: Ah, ngiyabonga. Noma wathi fanta pineapple.
0: Pineapple. Igrape, igrape yona kwalaphi? Bye bye.
3: Okay,
0: bye bye.
4: Ngiyona nguvuzi usandiba ubaba wamawele abantwana ababili ukungalali kanti imoto eyodwa ibingasabasebenzeki
5: hayi kunjalo hey le moto encane ibingasangilungele ihlobo
4: manje uthokozile ngentengo yayo
5: ngithokoze kakhulu phela sise sathola noshintsho okuthenga iframe kanokusho awu ukuba bengakwazi nje ukuthenga amana pheni kwawe bikers hayi umuntu bengeza saphuma endlini
4: hayi hamba yolala vuzi we bikers ihloselwe isiqalo esisha ihloselwe wena
6: Udingi hobby selikhudlwana ukwandisa abasebenzi indawo ethukubangcono ukuthuthukisa i-business kudinga imali kanti ke i-business term loan yase Standard Bank ikunika leso sambu sidingayo ukuze wenabe ngemigomo yakho uthola ama interest rates aqhathaniseka kangcono imali engaguquki oyikhokha ngenyanga kanye neqembe likwesekelayo eliqondane nawe ngqo ngakho ukwazi ukuhlelela ikusasa ngokuzethemba i-business yakho mayidlondlobale nge-business term loan yase Standard Bank ngena ku standardbank.co.za/businessloans ufake isicelo iStandard Bank ngabahlinzeki abagunyaziwe bosizo lwezezimali nababolekisi abasemthethweni kunemigomo nemibandela
0: Yabona ke nasi sigqibisana namhlanje umdlalo womoya sithi yayimizwa nenhliziyo kanti ke uyakuthola na ku podcast kanjalo futhi ne tea time uyathola ku podcast okwamanje akisho njalo sithi ke
7: laleli ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela nguNombeko Magubane nasi isiqephu sesishiya galombili
8: ngena awu nguwe Dlamini kwenze njani mfowethu ngihlasele kuseni kangaka ingabe inhlelo zakho zama classes zihamba kahle
9: zihamba kahle kakhulu mphathi
8: okay
9: ei kodwa khona nje ukungikhathazayo ebengifisa ukukhuluma nawe mbofu
8: awu sekwenze njani jamu cha kulungile mfowethu hlala phansi ungilandise mina wethu
9: ngiyabonga mphathi la mphathi ngiyazi ukuthi indaba yokuqala ama classes okusiza abafundi ayi yenza umsebenzi othisha ubemningi kakhulu
8: kunjalo Dlamini kodwa futhi yasiza nje ngoba yenza imphumela abafundi bese zingenele phezulu. Awubheke nje ukuthi isikole sethu saziwa kangakanani kulesifundo.
9: Sona siyaziwa ngempela mphathi kodwa ei.
8: Awini sengathi umanqika nqika nje mfuthu. Kwenze njani mfoka Dlamini? Ngoba bengithi wenza ukwenza kahle umsebenzi wakho onqomekayo.
9: Ei mbovu angisenasi siqiniseke ngoba phela ngibona sengathi umsebenzi wami usungenze ngabanyama nambana kwabanyoza kwethu la esikoleni.
8: Hayi bo. Dlamini. Ngicela ungilalelise kahle mneko wethu.
9: Yes.
8: Zonke izikole ngaphansi kwesekhethi kaMhloli uZulu zinawo lama class esikhuluma ngawo. sabizwa ngiwe umhloli wasicela ukuthi siqhamuke nenhlelo zokwenza ngcono imphumela yabafundi.
9: Ey Mbovu, ngiyakwazi konke lokho.
8: Pho yini inkinga Dlamini?
9: Ey mphathi, nginenkinga la ka Ms Duli.
8: Eh
9: ayikho indlamba angasangichaphanga ngayo ngenxa lohlelo mphathi.
8: Hayibo.
9: Hey u Ms Duli akangihloniphi neze. Futhi ke nje uyangisukela ngoba phela ukhuluma izinto ezingenabo ubufakazi.
8: Hayibo. Unjani kanti lo thisha? Ngabe usayiqhuba manje lento yakhe?
9: Awu, mphathi. Bengingazi ukuthi unalo ulwazi ngalezi insolo.
8: Cha, mfoka Dlamini. Bengingelile ukuthi ngilikhulume lo daba ngoba uthisha angangimcelele ukuthi naye alandele izinyathelweni zakho ngoba iingane zinenkinga yesifundo sakhe mathematics. Kulapho ke ngezwe khona ukuthi amazwi akhe awehli kahle.
9: Oh, sengiyabona ke manje. Wabusha ukuthi mphathi wayebuya la kuwe. Ngosuka esho ukungqeda ngalo. Hey, akazange acithe isikhathi. Wamane wangihlala ithonto. Engitshela ukuthi ngivula lama class mina ngoba ngifuna ukufeza inhloso zami ini nani nani nani.
8: Hayibo. Inhloso zina iqinise kuwe inkosazana.
9: Hey, inkosazana leyo ke mphathi yathi kuzobala ukuthi ngiqala lama class nje ngoba ngifuna ukuthandana nabafundi.
8: Hayi Dlamini.
9: Mphathi kukuningi nje angibheca ngakho. Kodwa ke angithandi ukubuya konke ngoba phela hey kungihlukumeza kakhulu emoyeni. Kanti ke futhi ku Ms Ntuli akagcini ke ngokudelela mina ke la esikoleni. Kodwa ufaka ngisho unkosikazi wami phakathi mayekhuluma lezi zinto
8: zayo. Hayibo, hayibo Dlamini, iyangimangaza mfowethu futhi iyangidumaza indlela uMs Ntuli asiphethe ngayo. Kodwa ke mfoka Dlamini, kukhona engifisa ukuthola kuwena mfowethu. Angazi noma ngingabuza yini.
9: Hayi, ungakhululeka ungabuza noma yini mphatha ayikhinkinga.
8: Njengoba nisuka endaweni eyodwa nje noMs Ntuli, ingabe nanifunde emazabekweni nobabili?
9: Kunjalo uthisha omkhulu.
8: Ngicela ke mfowethu ungichazele kafushane ngobudlona nobini. Lokhu ngikwenzela ukuthi ngibe nolwazi olungase lungisize ekuxazuleni inkinga obhekene nayo mfowethu.
9: Hey, uMs Ntuli sasifunda naye kusukela emabangeni aphansi.
8: All right.
9: Saze saqeda umatric naye.
8: Mhm.
9: Sehlukana ke sesiya emakholeji ke ngokuhlukana. Mina ngafunda emadadeni, yena wafunda ecollege laseMthuzuma.
8: Okay, ngiyezwa Dlamini. Kodwa akwangichazeli ngobudlona nobini. Ingabe nina nobabili nake na?
9: Eh. Kona sase sathandana naye mphathi kodwa ke phela awu.
8: Oh.
9: Sasibancane ngaleso sikhathi. Sasigcina ngakho nje ukubonana esikoleni nawe uMantuli. Akukho okunye kwakudlula lokho.
8: Cha, ngiyezwa Dlamini. Kungenzeka ukuthi uMs Ntuli unesilonda enhlizweni yakhe. Kodwa ke lokho kumnike ilungelo lokuthi angakuhloniphi mfowethu.
9: Ngiyezwa mphathi.
8: Ngiyabonga ungazisa ngenkinga yakho mfowethu. Ngizombiza ngikhulume naye. Uma eqhubeka nokuchwenza udaba lwakhe, ngizolulusela esigungweni esengabeni esikole.
9: Hayi ngibonga kakhulu Mbofu futhi ngiyaxolisa kakhulu nje ngokwethula lolu daba kuwe.
8: Ngiyezwa mfuthu.
9: Yazi bengitshela mphathi ukuthi angeke ngilibike kodwa ngabuye ngabona ukuthi okungcono ngikwazise ngoba phela uMs Ntuli uyaqhubeka nokungichukuluza njalo masibonani.
8: Cha. Ubonga mina mfoka Dlamini. Ngiyethemba soyixazulula kahle lenkinga esibhekene nayo. Vele kungumsebenzi wami ukuvela isithunzi sakho mfowethu. Ngicela ukuthumela umfundi angicelele yena unkosazana Ntuli eze lapho ehovisi kimi.
9: Hayi kulungile Mbofu, ake ngiphuthumeke nami kubafundi bami.
8: Mama shane. Imhlolo yini? Kodwa le. Ms Ntuli izoyidonsela amanzi ngomsele ngesenzo sakhe uma ingabhekile. Phela kusibona bonke abantu abazomelana nalendelelo yakhe. Cha. Ngizokhuluma naye khona manje. Futhi uma eqhubeka nokudelela, ngizomane ngishayela usihlalo ngimazise mina. Sekungamane ebuchitheke ebugayiwe. Ngeke ngivumele uthisha ukuchachaza emakhandoza kwabo. Nokwenza nje engenzi kahle emsebenzini wakhe.

0: Hey, asiphangi isinto mngasibili. Phela sasagcina singamfica imbuvu. Kanti ngifuna ukuyizwa kahle impela indaba lesichonto sikaThisha.
1: Hayi ngempela uqinisile emantombela. Isikhathi esiningi phela umbomvu uthulala ekuseni kuphela. Abantu abezesikoleni emva kwekhefu lokuqala bavamise ukufika sekhalibhungisi kuSlaki. Sebethola isekela lakhe nje kuphela.
0: Hayi cha, angivumi neze. Angifuna isekela lakhe mina. Ngoba libuye lingafuni phela ukuthatha izinqumo uma umbomvu engekho. Ilokhu likutshela ukuthi nje kumele ubuye ngosuku olandelayo sengathi nawe ususebenza esikoleni.
1: Hey bo. Hayi. Masasho.
0: Hayi. Awusho masibi. Awungitshele kahle. Wena usosigqubisa esikole. Waqashwa kanjani vele umuntu othithiza kanje? Chabela hayi.
1: Yazi madombela, uma niyamsukela nje umntana womuntu. Phela naye usebenza ngaphansi kwemithetho kaHulumeni. Ngakho akakwazi ukuthatha inqumo enesindo uma umphathi wesikole engekho.
0: Hayi suka masibi.
1: Ngempela.
0: Ingani phela sekuba khona umakhala ekhukhwini manje? Usuke ngamshayeli ngani kuwo ambikele. Yingakho othisha bezenzela umathanda kulesikole. Munye vo uthisha ohlonishwayo, move.
1: Hayi, cha cha cha. Musa nje uphosisa amantombela. Udlamini uhlonishwa kabi lapha kwanokwetsha. Okusempeleni kwakumele kube uyena uthisha nhloko. Awubheke nje ukuthi ukhathelele kanjani umsebenzi wakhe. Futhi enjalo nje yabathanda abantwana bethu.
0: Ikhona uqinisile masibizo.
1: Yey,
0: ungafunga nje ukuthi bazalwa umuntu oyedwa.
1: Hayi, lishuphinde lelo. Kwafika uMamsomi qede yaphela nya indaba yokuhlala emtholampilo kuzokushona ilanga ungathola ngasizo. Ingabe soba yini mhlazane wahamba kuseyami.
0: Hayibo. Kanti angahamba yekuphi nje eshiya indoda yakhe yodwa.
1: Yoye mantombela, ngeke uzazi izifundiso. Umthetho wazo ilala iphenduka kanti futhi ziyayitha andimali zinjalo nje. Uyozwa ngelinye ilanga kuthi usele phesha kweilandle lapha imali ibizwa ngamadola.
0: Hayi. Uyazazi indaba kwemasibiya. Yini ke manje amadola?
1: Hayi bo mantombela. Imali yaphesha kweilandle phela ibizwa ngamadola. Uyazi mantombela, kuthiwa bayikha ngamafosholo abantu bakhona. Hayi la kwelaka itho hamba uze uyofika le. Ungazange ucoshe ngisho usheleni endleleni. Hayi so.
0: Hayi, wazwa ngibulala ke ngentsini namhlanje kwemasibiya.
1: Ngempela.
0: Ucabanga ukuthi ukhona umuntu ophatha imali dedengu njengoyisimo somnotho sinje. Awuthi ngibo? Awume, amahlama angathi awasaboni kahle.
1: Yini?
0: Kodwa sengathi iyona impela imoto kaMbuvu epakele lapha phansi kwesihlahla.
1: Hawu, uqobo lwawo mantombela. Asisheshake singene solungisele izingane zethu. Angeke sume ukuthi ihlale imkulu kudu. Awungeke.
0: Hayi impela, asingene ngaphakathi masibiya kungaze kungibone lokho kusinhlahla. Phela bekungcenga ukuthi angingambhaleli incwadi uMbuvu ngoba ngizombangela amazinyo abushelelezi. Awuzwe nje.
1: Hayibo. Ubeyiphathele umngane nje sinenhlanhla kodwa ngelini la ngiyazi uyokubonga
0: kunjalo impela manje dadwethu ngicela ke kube uwena ke ozokhuluma ngoba uyazi ukuthi phela mina ngibingi uyibhimbi yabo angifuni ukuthi sone sibe sithi siyalungisa
1: umthatha wakho uyigwala wena mantombela sengiyakwazi awufuni ukuphuma uthi geleke eqe umeli iqiniso uthanda lokho ucasha ngabanye abantu hayi ke intombi enathi ayiqhisi qaka la ikhulu manje singasabi ngqongqoza ke eminyango singene ngoba ngiyibona nale ntombazana wamkhizi eva misukusamukele masisi esikoleni
0: ake uthule kancane masibi ngizwa sengathi kukhona ukukhuluma nombovu lapha ngaphakathi
1: hawu uyazi uqinisile nami ngiyawezwa phela amazi angiphakathi asihlale phansi nje silinde izofika intombazana isingenisi

0: yeyeyeyeyi we-grade 12 b umthetho wenu nicabanga ukuthi niyini njengobantu bangumsindo zwakala umuntu ezale kude ngiyabuza niwubangelani umsindo ngeperiod yami oh seniyathula manje uma ngibuza umbuzo ngiyabona ukuthi seningiphuza inyongo nini ngakho kuzomele nginikhumbuze ukuthi ngiyintombi kamphemba mina angeke ngize ngidlale abafundi zweli hamba hamba uyofuna induku uze uyithole ngifuna ukunivala le mlonyana yenu ukuze ngigcine ngci ukuba ngumsindo ngesikhathi sesifundo sami
1: Miss siyacela bakuthi sicela
0: ungashayi ngiyavelelwa ngivelelwa umhlole ekuseni kangaka niuqale nini lo mkhuba wenu impela ngizoke ngibone ukuthi kuzogcina bani uma kunje shesha wena zweli uyolanda induku musu kungichisela isikhathi
1: awusicela ungashayi bandla Miss siyaxolisa
0: ngeyeyeyeyeyey shut up wena zweli Ucabanga ukuthi usuyindoda ngoba usubhodla nje noma mhlawumbe usuqonyiwe la eklasini. Hi, ufuna ukubuka into emzakho ngami?
1: Cha, Miss, angiqonyiwe mina. Mina bengixolisa ngoba bona usibhatha Miss bangumsindo la eklasini. Kodwa nawe Miss, hey, uthathe isikhathe eside ngaphambi kokuthi uze la eklasini. Buka nje sekuze manje kwacishwa kuphela nephepha.
0: Lalela zweli. Angeke ngize ngixolise mina ngokwengena la eklasini. Kunjalo ke nje futhi angikweleti umuntu encazelo uma nifuna ukwazi izizathu esenza ukuthi ngene ngalesikhathi khona ask your principal noma nibuze lo subani silomo sen leso bani nibiza abadlamini
1: ah mem angeke sesikwazi ukwenza
0: lokho niyabe saba bona kodwa mina ningishaya indiva nje umthetho wenu nicabanga ukuthi yini njengoba nizenzela umathanda nje lapha kimi ngiyabuza
1: Kodwa mami kwenze njani namhlanje wanolako lingaka bakwenzeni
0: ngomene yeyeyeyey ungaloko uthi ungijwayele kabi wena zweli uyangishiza ukuthi ngithini angithi yini bafundi enifuna nisenze intando yenu as if impilo yethu iphethwe yinina hey mina ngeke ngize ngifundise after school angikhathali noma ngingathini
1: kodwa mmisi angalizenje zonke ezinye izikole ziyakwenza lokho nomzala wommeme ofunda emazabekweni ungixoxele ukuthi nabo futhi bayafunda ngisho nanga umgqibelo seloku nje kuqala le term le futhi ke nje benza ngona
0: sibambe lapho ke zweli ngoba akusikhona emazabekweni la umuthanda ukuyofunda khona lapho amasakana akho wapakishe mntanami ushone khona akukho umuntu okuvimbelile mama ushone habe nizofike nihlale ningafuni ukwenza umsebenzi wenu wesikole isikhathi sisekhona bese niqhamuka senizokhuluma indaba yokufunda ngamaphela sonto habe nemhlolo yambo yeyeyeyey ngithe hamba uyofuna induku wena zweli uma ngathandi ngizoya koyilanda mina ngizoyithathela mina amathubu ngifuna ukunikhipha inkungu yonke legcwele la emakhandeni uma nithanda ningahamba niyongiceba kubaba wenu umbuzo hawo hey sekuyi break njalo iyabona nina grade 12 hayi ningacabanga ukuthi icala leni seliphelile ngoba sekukhala insimbi nje ngiyabuya ngo period 7 sisazolithetha abantu akwethu if it means anizokuyifunda imaths namhlanje so be it angeke ngidlale ingane mina ha
2: sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa ukhozi FM

0: Breakfast, your course.
1: Kambe ngenze ukuthi wena usakwenza ingane njani? Kambe ngenze ukuthi wena usakwenza wena ngokubo lwakho. Usaphumputha yini?
2: Vintembo nomroza.
3: Bekubona uma kunenkomo ethlanganiswe noforesho omnyama bese kuba yicolgate emhlophe. Hayi siyazenza nje umroza
4: ngamalanga. Hayi angifuni ukukhala.

0: Obuyonke sotsa ngisho mnandithi ke ubuhle ke obungaka yabona ke ziyakhala modank angazo so siyakhala mosan city sikhala modank sasicelile ke ukuthi bawubuntu othile yakuchitha ke ibhodwe ngabe khona ukudla ukuthile nje obona ukuthi eyangikwazi inhlobo ukupheka sondela sokulethela ke thina nje ochef bakusize ngakho konke ke ukudla kokuhlulayo khona ama voice notice awathola kumlaleli khona kulungihlanhla ngumpheko wethu namhlanje uzosiza ke nganangu umlaleli wethu osibhalele namhlanje
1: Hashtag target of 23, hashtag kitchen la mamkhulu. Mina bafethe into engihlulayo isigwaqanga. Ngiyisiza basiphekuya abanye abanye ukuthi sibe mnandi, sibe soft kahle. Into engihlulayo nje mina siyangihlula shema ngazi ukuthi ngifuna ukuthi uChef angiphe amacebo nje ukupheka isigwaqana ukuze sibe yilento engisuke ngiyizwa mayiphekwe yabanye abantu. Siyangihlula shema ngifuna ungasho. Ngicela nje amacebo mina ukupheka isigwaqana ngoba ngiyasithanda.
0: Thank you. Ya, umlaleli uthanda isigwaqana lapha. Hey, ngithanda eseyindlubu mina. Yo, siphushuzela kamnandini esiphe
2: usuku. Eseyindlubu, ayengiyaphuthela, ayengiyaphuthela.
0: Chef nangomlaleli somenzela nje isigwaqana esijwayelekile sophuthu nesempuphu nobontshisi asimenzele ke.
3: Hayi. Mawukwazi ukupheka uphuthu.
0: Ya.
3: Isigwaqana ngeke sikhlule.
0: Yebo.
3: Asiqale lapho. Mawukwazi ukupheka uphuthu, isigwaqana ngeke sikhlule. Into yokuqala ofanele uwazi ukuthi ubhontshisi wakho kufanele uvuthwe.
0: Tobu.
3: Uvuthwe nje impela. Ngoba abantu abaningi abazo abawuvuthisisi kahle ubhontshisi
0: wakho. Yeah.
3: And then into abayenzayo futhi lawo manzi okade upheke khona ubhontshisi abawonongi. Bese isigwaqana sakho sinje singezwakali kahle. So into ofanele uyenze ukuthi nonke ubhontshisi wakho ube mnandi ube yileyo nto oyithandayo
0: ube sakhari wakho
3: ube sakhari nje mawufuna ukufaka i-beef stock noma i-oxtail stock faka i-spice oyithandayo zifake kulawo manzi lawo
0: kabhontshisi
3: bese ke amanzi akho athe ukuba maningana khona masufaka impupho yakho usigwaqane sakho singomi ngoba njengoba asho nje ufuna lesigwaqane siphephezelayo sibe mnandi nje sibe lento oyithandayo bese ke nalokho futhi usawot wakho ungawuncishi ngoba siyazi ukuthi masipheke ipapa noma sipheke uphuthu sike sifake usawot mawuthi ufake impupho impuvelo idonse wonke lo usawot lo so njengoba wenza lokho unonga ubhontshisi wakho unonge lawo manzi faka usawot ifake istock ube mnandi nje kwangempela kodwa into ebalekile ukuthi ubhontshisi wakho uvuthwe kahle
0: Thabo uzuzwileke lapho umlaleli nonga kahle lo bhontshisi wakho uvuthwe kahle kube ubhontshisi ongawudla uyabo utest ukuthi lo bhontshisi ngakwazi ukudla wodwa noma ngudle nophuthu lami noma ngudle ne rice lami kuphela into okumele uyenze ukuthi amanzi ethu kuba xaxa khona uzokwazi ukuthi masufakile ke impupho yakho usubona uzobusubona njengoba usukubonda uphuthu kodwa usufake impupho kuphi kulo curry wakho ka bhontshisi ubonde ke kuthamba
2: chef ispoon isingena nini
0: Isiphonusani manje. Sokuphaka la?
2: Eh angithi mawubile ubhontshisi.
0: Yeah.
2: Banenkolelo ukuthi ukuze igas.
3: Okay, ngisacela ukukhuluma ngayo.
2: Awusize lapho.
3: Ehhe.
0: Yeah.
3: Mina nginento engiyenzayo ngoba abantu abaningi bayathanda ukuthi babilise ubhontshisi bese ke bawachithe la manje oqala. La manje oqala iwona manje anomsoco.
2: Hayibo. Kahle wena.
3: So mina ngiye ngathanda ukwachitha la manje. So into engiqala engithanda ukuyenza mangabanga nesikhathi sokuthi ngithathe ubhontshisi wami ngiwusokhe ngayizolo ngoba abantu bayazi ukuthi mawusokhe ngayizolo ungawachitha lawo manzi ibona ke lapho uzophuma khona umoya mawungenasi isikhathi thatha amanzi abilayo wabhonyela lapho kulo bhontshisi wakho bese kuzobona kube namagwebenyana aphumayo uwachitha lawo manzi awuwachithi lawo manzi kade upheka ngawo ubhontshisi ngoba iwona wanomsoco iwona lapho uzofaka ukhari ufake wona wonke la izoyipayisi oyithandayo yonto ezosiza
2: kezwakala shuthi umuntu udlala ngesobho nje uchitha isobho yes cha siyabonga ngale ngozi
0: siyabonga chef utholakala kuphi kanjani
3: ungangithola ku Instagram noma ku Facebook uLungi Nhlanhla noma Lungi isikhona ngikhona lapho kuma social media mawuthanda ukuthi ixhumane nami khona ngizokusiza mayelana ukudla nutrition ungangithola nje ku WhatsApp ku 072 511 7492
2: Kunjalo ke nje sibonga kakhulu ke kuChef wethu nangokuzayo ke futhi hey uzungadinwa chef ngoba sifunda lukhulu masuka lana ke thina kuba sakazike siyodla hey. Hey man, ngithini manje?
0: Uzangoba, uphatha ukuthi
2: siyadla sihle.
3: Cha nginesimemo.
2: Oh, chef.
0: Ingakho ngisheshe ngimbamba.
2: Hey, sengijabulile.
3: Ukuthi ikhupha lonke ilandelayo.
2: Okay.
3: Sacela nibe khona.
2: Hayi, no, siyabonga kakhulu. Siqinisekise ukuthi siba khona.
0: Yazisa ngesecond floor, kosi yami, ibisibamba ba plate.
2: Hey wena.
0: Mfundo kanti awutshelwa ngani thi ayiphathe ikhafti ngo lesithathu. Ndenza njani?
2: Ufunde kwenzenjani? Kwafika wena kwathinta izinto manje.
0: Mfundo yini? Ungenwe yini?
2: Hayi akuzenani. Imelo lwethu imvamisa kushef mayifikile sivama ukuthi sizwe ukudla soke khuluma ngakho ngaleso sikhathi. Kodwa ke isimemo sisitholile ke siyodla i-date sophinde sikhiphe ngoba nathi sizohlela ukuthi sibe khona lapho. Ngabe ke uhamba namabhinca noma no screw ungaba ke ingxenye ngokuthumelela ke voice note yakho khona manje ku 079 163 9874. Sizotholana ke phezulu ke kwimzuzu elishumi ezayo ungayindawo.

0: Bloody. Shout out one time, go bloody Nez. Mele pelang kumi si pop, mo pelas winile lam zan.
1: Galing tetel. Galing tetel. Galing bozo shau yi ke long enkatu win. Ngai bozo gas. No potaga zazu go tu ngapi. Like, why ushau yi kwela ma win ngom into ye tuti na ma ping kwela.
0: Angi ti beng mongi la inti zo yagit. Yes, wakalu kuti no.
1: Bonga ibonga ngai obi yo yo. Okay, awi bonga lengende la kona. Yo yo. Yo yo. Da little ma pela pat.
0: No, ngijabulile kakhulu ngicela ngale award. Ngibonge kakhulu abalaleli bo Khozi FM ababe nami kunzima ngidliwa ngirojwa.
1: Awu rojwa,
0: ngirojwa, ngibanjwe ngophondo.
1: Manga kubabe kuropa.
0: Ile team engisebenza nayo uzimdola no mabaso. Bebe ngibamba ngophondo. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi sekuyabonakala manje lento esihleze sisho ukuthi lo mdlalo udinga wonke umuntu. Hayi ukuthi uma umncane useres mose office siyakudinga uma umshayeli une business siyakudinga yabona
1: mfethu siphethele ngale hora lesibili
0: hayi ke kunandi kakhulu ke ngehora lesibili kungakhohlwa ke sobeke sibheka ukuthi ke ubani lo sasizwaye simphethe osengene nakweza ama business usuke nje endaweni enganakekile kakhulu kodwa akwazi ukuthi igama ke alakhe kodwa ke ngale kwalokho ke nazi ingoma esube siphethe kulo ke lo hora lokugcina ke sekulona
2: DJ's Pay Live no

0: Sagazu kozi olma pigo pigo lhamba yonkinda wasponge zika kulu kutu ketu kela nati ngamashumi kama bili mzuzi mwenye kule sibili hora ulwe statuge na mshanje usugu njolo sika kulu lpoli ile sembu kutige zonki nchelo gezo sugu za hamba sika kulu sitige sebo nga lapaku DJ Stoki shaka sika kule tiskoro koro njenga manje ege sike sasho ge sati sizoba nesambel setu sobe spot nje na ege ngenda ba yomkulu inga lapu tuwa mpela siya mshoni mpaka kulu magzi wake kwezo mkulu lika kulu kazi gulo mkulu wala enengizima Afrika kituwa house music. Akagcini nje kuphela ngokuthi abo DJ kodwa ke wazakhela ke indawo makuziwa ke kweza amabhizinisi. Uhambo lwakhe ke lisuke eMbumbulu lwadlula esikhawini lwaze ke lwamfikisa ey'nkundleni zomhlaba. Uyena kusibusiso Mhlongo esimazi ke ngo DJ Melon. DJ Melon.
1: Siphe ngibingelele, ngibingelele uzimdola.
2: Hello.
1: Abatitiyeli nabalalela emakhaya.
2: Yazi uthi umalume wami.
1: Serious.
2: Mina ngizalo mamhlomo.
1: Ngizalo
2: ngithi nje Uncle Melon.
0: Hey, onjo mani.
2: Yes, normal uma abantu empu.
0: Yeah, hayi ngiyabona. Lento lenda ifana hayi levels. Yes, yeah. Melon mfowethu siyabonga man ukuthi wenze isikhathi ukuthi ube nathi umsakazweni because of FM.
1: Bonga mina ukuba ingcinye esikhondla khondla nesikhondla khondla
0: so. Sikhondla khondla. Yeah, yeah, yeah. Fana kids ngifuna ukuqala kwe inkulumo yethu ngaphambi ukuthi singene kuyona. Kunale video isa trenda namanje ndoda. Ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi nokubuzwa ngayo kwesinye isikhathi abantu babelithola ithuba ngoba bafuna ukucaciseleka ngayo. Akanzi umoko kupheshe noma okula eGoli kwenye ama events akho.
1: Yes.
0: Uzongcorrecta ke kodwa ke.
1: Yes.
0: U Black Coffee angazi uqhawula bani bese ulethe isandla.
1: Oh
0: namanje isa trend awusitshele kwenzakalani lapha.
1: You know into engayenza I think kumele kufanele ngiyiposte leya.
0: Yeah.
1: So event yami leya.
0: Okay.
1: It's sold out event anywhere in your city, 12,000 people.
2: Yeah.
1: So ngangibiza uBlack Coffee, ngibe uBlack Coffee. Black Coffee is my brother, ubhuti wami kahle kahle, lo owangiqeqesha nje.
0: Yeah.
1: Kakhulu angisiza ngezinto eziningi engingenene endimeni ezomculo. So ngimemeke, sefike sihlale naye, senze yonke into. Mase zongena ngihaga bonke because kwakunzima kakhulu kubona uthi
0: sisebenzile
1: angiqhweba ngibiza athoza la afika ngihaga athi ngiyabonga and then uhamba wadlala mase eqedile bese ngiyamcela ngithi ngicela ungahambi athi indaba ngithi ayicela kuzongena uThukuzini noKabza the Small so ngifisa sishaye isithombe sinanonke esithu profile umcimbi wami
0: siyabona
1: so babhizi abantu bayamdonsa uBlack Coffee and then uThukuzini noKabza bagcine bengenile
0: nabo babhizi
1: ngeinto zabo kube nespecific bese ngamthinta ngithi hey nampa ke bese sethi okay like anze ngesandla
2: sashaba
1: I tapped him ngamthinta nje
0: uthi uyabalungisa
1: futhi bese sethi okay as in ngiyabona so ukuthi ngangimxhawula sebenze
2: so abantu abazi ukuthi indaba iqalene
1: and then ivideo misuka lapho bese ngiyamthatha futhi sikhulume bese siyahamba siphinde siyohla
0: ni right enxobene
1: hey
0: yabona manje namanje
1: ngihlanganisa iminyaka engamashumi amahlanu
2: bengeyesinya sekutatanyiswa lapha
0: sibonge nje ukuthi usicacisela lapho ngoba phela hey abalandeli bayakhathazeka ukuthi hey asibonana lapha
1: ya uBlack Coffee akafuni bamthinte ngale mithi yabo lapha so sayibuka nathi le mithi
2: kahle
1: kahle ngiqala ukuyibona ngayisendelona engiphatha ngoba umuntu wayipost uqala umuntu engimazi washo ukuthi aleya video wase decide ukuyiposta
0: yeah
1: kodwa ngelila ngoba ngisazohlala naye
0: yeah ngibona ixoxa leyo ndaba
1: ngitshela ukuthi
2: kahle kahle wawuhloseni
1: kwazazi ngakho izinto ezinhle
2: zabanga
1: andinqanyuliwe ivid into engiphatha
0: ngayo
1: ngoba iposte yonke abantu babona isikwakwenzalana zonke picking imani iqhamuke leya party
0: leya party kuphela
2: kodwa ngoba kumele ukuyiposte yonke
0: nje yabona siyibona ngoba usucacisile nje
1: nani la ukhosini ngizonishiya
0: banomdala ingxoxo yethu masiba nomuntu ofana nawe sike simbuyisele ekhaya simkhumule ikapisi lokuba usaziwayo simbeke baleni ekhaya akusithatha usibeke usibusiso ukhulele ekhaya njani imfundiso zasekhaya nje ukhulwe izintwana njani ekhaya
1: ngawo usibusiso ukhulele ekhaya la sifundiswa khona inhlonipho kakhulu eMbumbulu aphansi kababa uVictor Mhlongo noma ubajabulile uMashabalala so sakhula abazali bagcina bese Clement nami ke ngokufunda ngagcina landela usisi wami ngangiyiclose naye kakhulu uSindi ngagcina ngihlala naye esikhaweni eJ1 ngagcina ngihlala esikhaweni eJ1 ngibe ngihlale noanti wami eH2 kule esikhaweni nje ngifunda isikole kwathi seHlambani High School and then ngabuya sengiza ukuzokwenza amabanga aphezulu ngaya esikoleni esikhungweni esiphezulu sezemfundo iDUT la engathi ke mhlombi la iyifiso zami ngokubuciko kuzahlangana khona ke with where my wishes met action usikwahlangana kagcina ngoku into eyiwani ukuthi ngikwazi ukwenza manje ngaqala ke ngathanda kahlangana no Elvovo no Zex Bantwini as friends bebadala kakhulu kunami and then no Mondli Ngcobo and then ngaqala ngafunda kubona kancane ngoba befunda music omoshi kodwa mina ngingawufundi kodwa ngithanda ukuyohlala nabo so ngibuka o DJ nowabefikile esikoleni benza izinto uthando lami ngalilandela iphupho lami ngaqeda ngagraduate ngahambisa idiploma yami ekhaya ngathi ma baba ngiqedile production management learning ukuthi ngifunde naye kodwa bengisacela ukuthi ngiqaleke manje ngilandele leli phupho enganginalo kusukela ekuqaleni bangivumela ngangena kanjalo ke endimeni zomculo ngaqala ngaqala behind the scenes nje ngiyimanager to Elvovo Tirango manager to Pinge artist manager from then I decided ukuthi yazi ukuthina awuthi ke ngizenze mina manje ngazenza mina then I became a DJ and ngarelease ingoma yami yokuqala kwathi ukuze kuze yaba ingoma yabankulu kakhulu neya ekuyona engathi nje yalonch career yami
0: yeah sakwazi kahle nangayo futhi
1: yes mase ngiqedile ngayo ngoba yamaniyenza yonke into and ngase ngidecide ukuthi hayi iSouth Africa nomningizimu Africa esincane for me ngase ngidecide ukuze sekuyisikhathi sokuthi mhlawumbe ngishaye amaphiko ngiphumele ngaphandle njengabanye abaculi
0: njengokhozi
1: yes ngaba ukhozi ngabanye amaphiko
0: yeah
1: ngalandela inyathelo zo Black Coffee nabanye DJ abakhulu esibabonile ngaphambilini behamba amazo omhlaba nami ngaqala ngazakhela yami network because abantu abaningi bayitshela ukuthi masiphuma si sincika kakhulu kosaziwa kwethu kuthiwa ngoba ha ngoba ujwayele no Black Coffee uzokwenzela no
0: wasebenza
1: kanjalo yebo ngifaka umsebenzi lapha yana ngingalali ngisebenzisa izinkundla zami ngizokuxhumana ngendlela i right abantu phesheya bangibona bawuza umculo wami base bayaqala bayangithanda bangibiza okwenza ukuthi nabafowethu laba abanye asebengale kube lula ukuthi bangilekelele sebebona ukuthi awu lendoda iyimisele ngempela khona into eyenzayo nayibizo sesinokuhlangana naye ema airport amafulu nasendaweni ezinkulu ase kuba into kanjalo so uMelon ube kanjalo
0: Melon umuntu wakhiwa izimo ezihlukahlukene adlula ngaphansi kwazo ngenzeka usakhula ekhaya zibe khona izimo ezokwakhila osho ukuthi iyabona ke lezi zimo zangakha noma ukuba seduze kababa noma umama umuntu othile nje usakhula ngaphambi kokuba sikwazi ulo muntu oyena ungathi mhlambe yini kwakhile yaqhuquzela wabekezela usuka endaweni efana nale okhulele kuyona
1: ngathi ekhaya safundisa ukuyimela sibancane because bese ngahlala no baba no mama basasihlala sisodwa I think ubhuti wami umdala kwakuyena oyemdala kuthenwa eneminyaka eyi 15 ishumi nesihlanu bese kuba yithina ke mina ngaleso sikhathi bengineminyaka eyishagalolunye saqala kanjalo sakhula sonke nje sihlala sodwa sifundisana and sayifundisa ukuthi noma ngezinye izikhathi uthola ukuthi isimpintshekile isimo phela sihlala simnandi njalo kuba khona lokho ngimpintshe okuncane ngisho kanje ngangifuna nomunye umuntu ohlala hlala edlule emoyeni ukuthi hey i-cross esaphansi kule nyanga you know sadecide ukuthi angeke size senze izinto ezimbi soqhubeka so ngiyababonga kakhulu abafowethu ufisa ukuhle emhlongo umnelisi emhlongo nosifiso ekuyibona ababe sasiqhuquzelana nabe ekhaya ukuthi singazenza izinto ezibekelini so sakhula nje nekarati ke yadlalile
0: hey ngithi ngizobuza ukuthi talk to ne black belt unani usitshele ibandele emnyama ya
1: black belt kwikwekushini kai and nginzima kakhulu
0: yeah.
1: Thinking ngize ngaye ke impela ngiyichampion
0: yeah
1: ngibabhonya
0: uyacabanga uzoshaya ngonyawo umjito ofana no Melon othule uhambule
1: nokuyo phansi yanti abantu even manje makuthiwa ngenza i demonstration abantu bathi uthi this guy can fight uthi hayi ngiyilela nje impela ukuthi into yami ngisebenzisa ngendlela right hayi ukuhlukumeza
0: umphakathi ngizocela zimdola nawe mfundo u Melon mhlamba sinike ze demonstration noma umbukiso nje walento akhuluma ngayo simi shoot
2: correct hayi
0: so shoot my guy mfana umdala amazinga mfundo uyaqhubeka uyafunda wenzi operations and production management at DUT nje ubuke washo ibonakala lo mkhakha uhluke kakhulu okade ufundela kwezomculo kwenzeka nini ukuthi ubone ukuthi hayi ngeke engathi umculo awusiwona nje sifiso kuphela kodwa into oyimisele ngayo othi yabona la ngizophila
1: bengivele nginesifiso sokungena emculweni kodwa abathi abazali uzosebenza apho ngangakwazi ukuphendula lo mbuzo ngangichitha ngase ngiphelela ka manufacturing ke ngafundela production management
0: yeah
1: mase ngiqedile njonga ngisho ukuthi ngabanikeza idiploma ngasi na idiploma
0: ukuthi
1: ngiyilande ngase ngithi mina njengamanje ngisahamba ngiyolandela iphupho lami ngenhlanhla enkulu kapho kwababazali abantu sina ngonemsebenzi yayingekho but hayi kunokuthi uhlale ekhaya usabheka umsebenzi ungabe uqhubeka wenza okunye so ngangena kanjalo ke emculweni
0: idiploma isikhona wafunda washaya umculo waphumelela nakhona usukweze business ke manje iyangena le diploma mhlawumbe ngendlela ethile
1: ingene kakhulu ngoba ngigcina ngangaphe ngaphinde ngenza namanye ama short courses amaningi ngaqhubeka nje ngadlodlo ngoba ukufunda so kungena kakhulu njengoba namhlanje umuntu unenkampani enkulu mhlawumbe ekwazi ukuthi ihlele imicimbi emikulu efana no Anyway New City House Rap kuyimanje khona omunye kuthi uRunners Picnic esifenza nomfowethu uSiyanda Ntenga ngokubambisana uzayo so kuningi izinto engiyifundile nengizenzile because mushela umcimbi phela kuningi izinto engena ngena no tourism la also nabaxhasi bemcimbi bafuna ukubona ukuthi yini oyenzayo ukwazi ukubhala iproposal uba presentele yonke into ukuthi hayi kahle kahle umcimbi wami nina uzonihlomulisa ngo ABC uma niuxhasa so kungisize kakhulu
2: emsizo ke ithebe amashumi amathathu osho khona ke igama enxeke hotelsibili khona la kwi Danke 223 sihleli ke no DJ Melon umfoka mhlongo uyaziwa kakhulu ke la indimeni yezomculo uyaziwa ke naphesheya kwelwandle ngoba umazi nje ukuthi ugudlala amahlombe lo Black Coffee yazika ukuthi hey uthwepu lobujitha esimphethelana ba ukuthanda vula umsakazo wakho nawe kuningi kodwa sekukuphuthile kodwa ke kusemnandi ngoba nansi ngoba ka DJ Melon Brocode siyaqhubeka ninxoxa yanqaba ke Brocode yami.

0: DJ's Pay Live, Nozimdola.
1: Indaba kayihlali phansi isaba amazolo. Mr. Suma Kumlaut.
2: Kweswele zikho besikade sizisho. Uthini umuzwa njengamanje kwena?
1: Yabona kuthi uNkulunkulu usebenza overtime. Hayi, ngamuva ngakuba nenyoko. Hey, ngahlangana nezwi ebekuyizaga e49. Uthi amakhosi aya kukubona qeda sukulu. Izikhulo zikubone bese zikhothama. Yabona ngiliqonda kahle ke phela sengibona lapha stage ngithi hayi. Sukuba kwadokotela kwasukuba kwasani.
2: Ngicela ungichazele nje ngamafuphi ukuthi lokukhubazeka kukanjani.
1: Udwafizimu kusuke kusho abangasukile kakhulu egabadeni. And then ke isikolo sisi kuchaza ukugoba komgogodla ngendlela engajwayelekile.
2: Yeah. Impatho nje kubantu ibi kanjani?
1: Bekumnandi kakhulu.
2: Okay.
1: Ngiyabasukela.
3: Yeah. Khetha ukufunda i-anthropology ne-psychology ngenxa yokuthanda abantu.
1: Isifiso kwakuba udokotela. Kuthi okuhamba kwesikhathi ayima ngifika grade 9 ayingabona ukuthi ibala kusuza umngani wami. Asihlangani kakhulu.
4: Ngo 12 kuya ku 3 ku Cozy FM.
3: Sekuyileso sikhathi sekuyilowo mzuzu, hayi seqopha lesoso. Hayi seqopha lesoso. Awu sesiye emakhaya.
2: Awu siye emakhaya.
3: Danki 12-3.
2: Awu danki 12-3.
3: Awu danki. Awu danki mshana.
2: Hayi imdani ngoba yithi asivumeni. Hayi imdani yasha yasha yasha.
3: Noba ngathi ngiyitika kodwa. Imnandi shem sibonga kakhulu nokwemlali lo Cause FM usiboleke indlebe kuzo zonke nje indawo lafika khona umsakazi uhamba phambili uCause FM qhubeka ke uvule lo msakazi sikhona na ku SABC Plus app uzosithola na kanjani othu usemsebenzini uvumelekile ukusilalela usetexini kuphi na kuphi la ukhona ngisho esibhedlela uyajova uCause ujo uyajova amaphilisi ka 5 uCause nje asambe mfethu siqopha
2: asambe mfethu sesiqedile kwa namhlanje khumule le ngoma sesiphuma ngayo uma sesiphuma esikoleni. Sometimes amagwenya zobe khona
3: ngathi netiye lingabakho
2: sometimes ama-

0: ukuthi abuya faka ivest ngaphezulu angikho understand mina lo mama
1: matron uyazi na wakhuluma indaba yazi
0: kade ngiyanotice ukuthi ayibuso usebe wafaka ive wafuhla umzimba manje mina phela ngazothi intombi ishange belela icubezelayo nje kungabe indaba zalutho
2: uyabona sikhiphi lokho sisi
0: ngebe phela akumele ukuthi ingane iphoqo ingafuni ukushaya ngebele ibone izwe lonke hayi ngeke sisi
1: kodwa phela matron yisiko lethu nje leli
0: nipeda lapho
1: ngisibonisa ukuthi phela
0: hayi niyabheda ngento ngoba niqhuba amasiko nemkhuba phambili nikhohle ukuthi siphile ezweni elibuso umthetho osisekelo wethu umuntu unelungelo lokuthi agqoke ngendlela yena athanda ngayo unelungelo lokuthi futhi ahlonishwe uma ethi akafuni ukuhamba ngqo
2: manje njobe ngasaqhukile nje ivest useyibona esehlukumezekile manje
0: this obvious sisi akathandi ubengathandi akathandanga umbone ehamba ngamabele nje uphoqiwe umntwana
2: oyibo indaba ngomhlamba kaseyona intombi
0: noma ngabuyi intombi into noma kantombi into okusala ukuthi kwephulwa ilungelo lengane la

0: Ndade, ngiyabonga kakhulu. Kumnandi, kumnandi kakhulu.
1: Hayi, bonga thina mgwele. Uyabona nje into ongenzela yona, ngeke nancane ngiyikhohle. Uyazi phela ngela ngugogo efika neflahala ezinkulu. Mina ngangiyitshela nje ukuthi uyena. Ngingacabangi nakancane ukuthi iphuma kuwena ndoda. Hayi luthi mbhe.
0: Hayi. Ngiyabonga mntumwa. Akirinami ngesikhathi engitshela ugogo ukuri ukhona umsebenzi wamntwana. Ngarino. Kwamele ngenze something.
1: Hayi. Siyabonga ndoda sibonga kakhulu. Hey notshwala madoda. Uyazi phela bengalindele ngempela ukuthi ungaletha notshwala phezulu kwaloko wangilethela kona. Hoyi lutho ndoda.
0: Wabona wabona ntate mtungwa. Phela singabantu bakaNkulunkulu sonke.
1: Oh yebo, yebo.
0: Wazi Jesu athi thanda makhelwane wakho.
1: Hayi kunjalo kunjalo. Noshembe futhi. Ushumela lona lelo lizwi lokuthi kumele sithandane ngaso sonke isikhathi mgwenya.
0: Eh anta.
1: Lalela ke mfoka mgwenya. Uyabona ngiyakubonga impela ngokuhlo ngenzele kona. Kepha ke ngicela ungenze iphutha lokucabanga ukuthi uyangigwazela. Uyazi na ukuthi abantu balaye emaqhosheni basenento ethile ngawe. Kusenamacala abikiwe ngawe mgwenya. Sengithi nje ake ngikukhumbuze lapho ndoda.
0: Hayi. Ngiyakuzwa ntata. Mina akisabulutho.
1: Uyabona nje kwaye manje ukuthi abantu babo kanjani mgwenya ngithi.
0: Ntata Mtungu, anginataba nabantu. Bayabuwa, anginataba. Angihambi la emaqosheni.
1: Oh, awuhambi. Usho ukuthi njengoba ulapha nje, awubuyanga ngoba kunomcimbi, kodwa ubuye ngoba usuzohlala.
0: Angihambi ntate, ngihleli la emaqosheni.
1: Hey, wakhuluma ngokuyithemba kangaka mgwenya.
0: Hayi, anginataba nduna yami.
1: Ayi bo we mkwena. Ngabe njalo zonke lezi zinto ozenzayo uthenga ukuthi ngikuvikele. Angikwazelwa mina ndoda.
0: Ikhuluma nami ndula.
1: Ho. Ungabuza kanjani ukuthi ngikhuluma nawe ekubeni wazi kahle ukuthi ngikhuluma nawe. Uyayibona ke mkwena uthi unjani uyayibona? Uyayibona mkwena na?
0: Hayi. Akukuzwa nduna yami.
1: Hey, uyezwa noma uzwa mkwena kuyafana nje. Mina ngifuna wazi ukuthi mina ngisebenza ngokuthembeka enkosini. Uyabona nje uba ngiso lenkosi nje. Konke okwenzekayo kumele ngikubike njengoba kunjalo. Ngithi ke ungacabanga ukuthi angiyibone ngqonjwana eningizela ngayo nogoge wakho lo.
0: Hey, mina msulwa mtungu. Msulwa, anginakuqala.
1: Hayi sobona phela.

0: uyazi ugoge uyangimangaza manje ngalobutshala lokho ecixa nawo. He, angithemba ukuthi akusiyona imali okumele ayovela ngayo ekhaya. Nakho awukuthi ngimvimbe ngimbuze njengoba nje ezodlula ngapha. He, ngabe uthatha utshala okuningi kangaka ngoba ngikhona nje.
1: Awu, mangabe wangibuka nje.
0: Hawu, ufuna ngenze njani? Musa ukudlala ngami, hawu. Ufuna ngithini ngoba phela utshwala bukhishwa amadoda. Kuzothiwa umfazi ebonakala amsela abamnumzana utshwala.
1: Ah, ngilekele labafana laba bayufa ekhondweni. Yisengikhathele kade kusile umuntu ehlenyuka.
0: Eh, uyazini, awukahle bandla. Ngicela ke sithi ukukhuluma kancane.
1: Ongcona ke ngihambise lokutshwala bese siya bese ngiyabuya.
0: Akusiyona into ende le. Ngifuna ukubuza ukuthi lobu butshwala obungaka buphuma phi Thumbeza? Uthenga ukhumalo?
1: Mbuzo omunye kodwa lo mbuzo wona ubangela.
0: Ngibuza ngoba ngibuza, angithembe nje ukuthi awuthathanga imali nokumele uyovela ngayo ekhaya.
1: Yini kwenza ucabange le yona?
0: Cha nje, hawu, ngifuna ukuba nesiqiniseko sokuthi imali yokwenza umsebenzi wethu isekhona ayichaphazelekanga.
1: Yazi uyikhathaza ngobala.
0: Hayibo. Akusiyena umkhwenya lo ohlele emotweni?
1: Hawu, ubona yena kahle. Lo mbuzo wakho ngotshwala kumele ubuze yena umkhwenya. Mina ngazi relax.
0: Hayibo, ngizombuza ukuthini mina umkhwenya?
1: Awu phela ngiyena phela ofika nalo utshwala okhala ngapha. Uyabonakala nje ukuthi izinto zakhe zimampela kahle. Unonophele nokunophala.
0: Hayi, kulungileke. Inqobo nje uma kuwukuthi imali yethu ayizange iziphazamiseke.
1: Sewuphendulekile.
0: Eh, ngingasho nje ukuthi sengiphendulekile.
1: Ah, ke ngikhubeke nomsebenzi.
0: Hawu, yazi kodwa mina ngiphatheke kahle. Njengoba lokhu ubonakala nje naye lo muntu lona gogi, akungiphathi nje kahle. Uyazi na ukuthi umphakathi awumthandisisi kahle.
1: Hayi ke ngeke ngiphawule kulokho. Ngicabanga ukuthi naye umdala futhi unengqondo. Ube ngeke phela eze la uma kukhona ongalungile ngaye.
0: Hayi, mina ngiyithanda izinto ezingahlelekile. Ukubonakala kwakho nje naye akwedli kahle kumina. Futhi nje ngiyazi ukuthi nabanye abantu bayazibuza bayaziphendula.
1: Eh, ake ngiqhubeke nomsebenzi wami mntakwethu. Oh, kunye nje sobuye sixoxe.
0: Hayi bo, hawa ngaqeda ukukhuluma lawo.
1: Oh, kanti awukaqedi.
0: Ehna.
1: Othi ke ngibeke phansi lokutshwala ke kodwa ungangiba ungabimude phela nawo.

0: Yindaba tjatha kungathi abaneme nje kwenjani?
1: Hayi. So thini phela? Ah, aw so thini inkosi yami?
0: Yee, lengoma guys ebhola ne. Ngazi manje ngizokuphi.
1: Yeah, yalaba phela ukuthiwa Orlando Pirates. Ulo into yokucula yibo nje stadium masebe phethwe ingqino nje. Uphapha nje mase kungehla ke banokucula lengoma le.
0: Oh, hey
1: yabo manje.
2: Engathi hamsana nephupho la izolo
1: kodwa usedlala ke usedlala phela umkhaba ngoba ke yabo. Aw so thini phela.
0: Sengiyabona ikhuluma neme.
1: Aw so thini bakwethu.
0: Manje kanje tjatha iphupho lakho la izolo lifezekile angisangubuka umdlalo.
1: Kanti bengithemla lizokwenza njani iphupho?
0: Hey, uthathwe.
1: Mina manini bengithemla lizokwenza njani iphupho? Lokwandu zakhumbula ngithi.
0: Isiko.
3: Mina best 10 vele.
1: Mina bafethu manini nginiphindele ngithemi nangiphuphe.
0: Yeah.
1: iSundowns ishaya iTS Galaxy ngo 12-1.
0: Yeah.
1: Ngisho nje lokho ngathi nje iphupho bakithi.
2: Oh, siyabonga ukuthi iphupho.
1: Manje nganibuza futhi nina ngathi mina bafethu angazi noma inyongono.
0: Uyabo. Oh, kusho ukuthi
1: ana ngasho lutho nina.
0: Hayi mina ngithe icipha ngo castor oil.
1: Usho njalo.
0: Eh khona uzokhipha inyongo. Iphumile.
1: Futhi ke iyo. Yabo ngophela namba ngithi bengixoxa mina ngephupho la mina bengixoxa elithi imphupheni angaze ngithi inkosi yami iSundowns izowina ngalawa angaze bakithi angaze ngithe iphupho
2: yazi ke wengobe okukhathaza kakhulu kunakho konke nawe sithanda nonokwanda
1: njengoba
2: ngangishilo ukuthi engathi selikhona ibandle seliqalayo ukuthi likholelwe kungobe khona insizwe engithintile yangapha ekhaya Newcastle eBlabosh uAbel uJob usebenza lapha eKarasa uthi hayi angisho ukuthi hayi mfoka ngobe ubuqondanise esikhathini esiningi kodwa ayengathi kulokho akuhambanga kahle
1: ngitheni inkosi yami
2: shot phela ubebamba ukuthi kuzoba yi-high scoring number yamagoli.
1: Kodwa manje mkhaba mina bengikhulume ngokuthi ngiphuphe. Angishongo angini uyabona mangisenge ngisho iscore. Ngivele ngisisho nje.
2: Ukuthi kuzoba kanjani?
1: Ukuthi kuzoba kanjani? Izolo bengingixoxela nje iphupho inkosi yami. Ngaze ngabuza umlaleli ukuthi ngabe inyongo na.
0: Hayi.
1: Noma mhlambe uyabona.
0: Tjatha mina ngoba vele ngishilizola ngathi mhlambe laba abazo mhlambe yabona abazofaka imali zabo ngephupho lakho. Mhlambe ke basitshela ukuthi bahobani mhlambe umuntu ukulalela izolo wase yabona
1: wakuthemba
0: wasefaka imali yakhe wabheja makuthiwa ke naso phela iscore kushutha khamba kahle ivoice ngicela nje ama voice notes athi wayitshatha waze wasenza
1: mkhaba mfowethu ngilamulele kuleyo umntaka baba ngitheni konje mkhaba
2: lalela
1: ngitheni konje
2: yazi inkingi ku
1: ngilamulele leyo ngoba uzakhumbula
2: yazi inkingi ku
1: yeah
2: ukuphupha ngaphupha
1: yeah
2: kodwa manje njengoba ukhuluma ngo 12-1 ukhumbula ukuthi amaphanti anekhodi ukuthi amagoli mafike ku 12 overba shathi indaba ibe lapho
1: awu nawo ke kodwa bengishilo ngathi mina izolo ngisho kahle ngathi ha angisho ngithini wemaphanda cha
0: mina ngixoxa nje voice note utshatha ukudukwisile voice note 0791639847 imali yakho igqombile nanga iphupho iphupho lomsakazi wokhozi angathi alifezekanga
1: awu ngenza wethu kodwa ngenza wethu nginthanda kangaka kodwa bafowethu Right sasikhona ke noma kanjani kolalo lapha ke Orlando Super sindawonye umsakazi Khosi FM uhlelo ozana bangani bakhe igama ngutshata nginjengini ngwangangobe isibongo ngihamba noSthando umntaka Nzuza khona kuba bheke umfoka mthetho khona lapha ke njengomkhaba kwezemidlalo umzwile nonokwanda lapha ngigoqene umzwile khona naye noma kanjani kanti indaba ihora nehora sithulela intombi emhlophe lapha ya unina kaGolide ke uhloniphile umntaka Fakazi khona kusibongisene uKhize umfoka Mkhize lapha ke intanjeni uyacofa cofa nje umfana
0: awu madoda ke namhlanje tjatha nje lapha naye sasisho ukuthi ke sibambelele sajike namhlanje nge old school ingoma nje endala zomculo yedwa kodwa ke nje yabona sikukhumbuza la uqhamuka khona ngabe local ngabe international kodwa nje lama kuthiwa ke sithi old school namhlanje ke sibheke lapho nje lapha ke nakhona as voice note number 0791639874 43 minutes emva ka 3 o'clock isikhatsi sakho njengamanje sanibonani bakwethu kulwe sithathu nje
1: wengani yakwethu azivele siyenze lento sihlale phezulu kwayo wayekhumbula lengoma le
0: yeah
1: it wasn't me
0: shaggy
1: it wasn't me
0: Uphikazolale ngomhlanga.
1: Yeah.
0: Nani vele mabe senishithithela nipheka kanje mase nibanjiwe.
1: Uma ngentaba umfana. Athi it wasn't me.
0: Uthi hayi bona zithombe.
1: Uma ngentaba.
0: Athi hawu nje bengibhekele bona ngathi mina lapho wazi ngisho shopa sakho umuntu.
1: Phika mfana. It wasn't me.

0: eNingizimu Afrika okuyi Hollywood Bets Super League ukuqinisekisa ukuthi badlala ibhola elisezingeni eliphezulu baphinde bagcineke istatus sabo sokuqhubeka nokuhlala kulesi sigaba. Kanti manager iqembu leFC Barcelona isiphinde yalulelwa inkontileka yayo njoba kungenzeka abonakale lo mqeqeshi ehlala kuleli qembu ukuze kushayeke unyaka ka-2028. Lo mqeqeshi osemkantshubovu odabuka ezweni laseGermany uthi isifiso sakhe ke manje ukubanqoba isicoco se-UEFA Champions League neqembu leBarca okuyinto agcina ukuyenza kwela kube eGermany ngonyaka ka-2020. Nakanjani ke mlalela ke ngikwethembise uma ngabe ligamanxa nje lesine ihora ngizophinda futhi ngibuye ngikulethele zona segcwele.
1: Uyazi Sithando, ave kumnandi ukuthola imali ethe xaxa evela kumshwalense wami. Bengicabanga ukuthi sizikhiphe nge-weekend noma sijabulise abantwana.
2: Uthola imali kumshwalense wakho?
1: Yebo, ngimay cashback yakwaMyWay ngizobuyiselwa u-10% wamapremium ami enyanga ngoqeda iminyaka emibili nje kuphela ngingayifakanga i-claim. No, u-5680 rand.
2: I-cashback eminyakeni emibili nje fo?
1: Sithando sami.
3: Abantu boqobo, izimoto zoqobo, imivuzo yoqobo. Uma udinga i-code, ngena ku-myway.co.za. My cashback inzuzo yemkhiqizo ethile egunyaziwe ekhokhwa emva kweminyaka emibili ingafakiwe iclaim uma ikhokhwe wonke ama premium. In my way ngumhlinzeki ogunyaziwe womshwalense ongewona owempilo nosizo lwezezimali kunemigomo nemibandela.
4: Sonke siyazi ukuthi ubusika abubi mnandi ngaphandle kwesijulu esisehle siphundu. Kanti lapha eMzansi alike linyisopho elenza izitshulu ezicondzisa amathi nezishubile njengekno ngoba ikno isopho elingungqaphambili eMzansi ungqaphambili wokunambitheka ungqaphambili wokushubisa ngakho ungamani upheke nje pheka isitshulu esingungqo ngekno.
5: Ukhozo lumaphiko phiko sithi hashtag ukhozi FM luhamba phambili.
6: Hawu tjata, hawu mpoka ngobe, waze wangigila, wangigila mpoka ngobe. Ngayithatha yonke imali bemele ngikhokhele ngayo umalume wey'ngane zesikole, ngayithi fu. Ngoba ngithembile ukuthi hhayi ngizobamba, hhayi wavele kwabhede. Hawu lo khulumayo ophoxe kakhulu, uma wampumuzo waseNewcastle emfundweni, ngiyabonga.
7: If ngaze ngayisola bekumuntu
8: kodwa ngomkhaya wami.
9: Hawu kodwa abafethu. Nkosi yami. Yazi ke vele yabhlungu same time inhliziyo maphanta amahle nkosi yami yabhlungu same time. Ngone nje ngokuthi ngixoxe ukuthi ngiphupheni bakithi ngoba kodwa ngishila umkhabe ngibuza wathi amaphanta kusho ukuthi angakuthemba ngathi na eh.
7: Bangathi.
9: Bengikhuluma nje iphupho.
8: Nami ngaze ngafakaza ngathi hayi kuhle ngoba uyasho ukuthi iphupho.
9: Ngishilo.
7: Izingane manje asevuka esikoleni.
9: Mina mangisho isikole ngiyasisho nje ngithi hayi kuzoba kude.
7: Ayu. Manje sengithine ingane manje umalume dololo.
9: Ayi inkosi yami.
7: Hey.
9: Fit, hayi yazi yangesinda ke nami le. Ake simthi masibuya sekulelinye iphanda la kwaDube. Siza ukuthi lona lenze njani izona.

0: Alright, umsakazo Khoza FM Khoza Maphiko Phiko 17 minutes after 4 ntambama Quish SA featuring Jelly Malum Nature and Dem Duda bethi ke Leo Shona.
1: Njengamanje laphana ke nje iKwaZulu Natal ke Tourism and Film Authority nje ezemvelo KZN Wildlife nje kake ke nabalingani ke bayo nje bazibeke laphana ke bevala ke Africa's travel indaba ngesitayela nje vele ke ulalela uhlelo lona lolu iWNB ke mina noTshata ke lapha ke so impela ke sisakaza bukhoma ngolwesihlanu kumhla ka 15 ke kunhlaba ke njengoba ke bazibeke lapha ke nje sizobe kahle hlesi lapha ke Hilltop Camp ehluhluwe
0: nkosi yami awu phinde sobe singuphi nasikhalo
1: Hilltop Camp ehluhluwe
0: Toto.
1: Lapha nje iphela ke kusukela ke lapha ke kumashaleke lapha ke nje nendawo ke zokulala ke zasendle nje evele ke bayivuselela kabusha ke kuya ke lapha ke emzini omusha ke wezokuvakasha nje lapha ngekubamsana ke nempumalanga Tourism and Parks Agency kanti ke nje lonke nje konke ke lokhu nje lapha ke kumelana ke nje nokuthi ke sijabule amasiko futhi ke nohambo nje ongasoze walikhohlwa nje ungaphuthelwa ke njalo belu buhle bemvelo injabulo futhi ke nje kanye nezemvelo nje lapha ke nememe lokuthi ke nakhona ezinkulu esizoyithola ezibake zenzeka bukhoma ngolwesihlanu khona lapha kuhle uWNB la ku Khosi FM
0: madoda so lala sidlindi bani awutshele inkosi mbaya
1: sakaza ukulinda
0: ukhona ke la mfoka Dube sesinaye ke umsakazo ku Khosi FM njengamanje owenzokela
2: Dube njani mfango
0: sikhona kunjani
2: hayi no asikalibonelini
0: uzubuyile njalo emkhatheni
1: besidida
0: besibona inkanyezi nje lapho ukhona
1: silawe ngcwa sikhe phezu la
2: bengafuna ucabanga ukuthi usephusheni
0: ngoba ngiyaphupha kulezi insuku ngiphupha umphuphe wangempela wamaphupho hayi
2: seso biza ngenyanga yamaphupho
0: awu ngiphupha ngiphupha iphupho pho na babalaleli bambakhala manje bathi bavele bahamba bayodlala badlala ngokulandela into engiyiphuphile ngoba bayangethemba nkosi yami kanti awu ngoba tishiqe kwelimnyama ihlathi nkosi yami hey madod
2: sithembe kodwa uthi basikhosana ukuphuzisile umuthi wenyongo namhlanje
0: kuseni yona kufanele ngisukumele yiyo
1: ngayiphindela yakho kusasa Namhlanje ke ngo lapha ke sibheka udaba lweyibongo umsuku amagama ke sibongo inhlobo zawo nokuthi ke mhlaphe nje asho ukuthini ke nje ngokhamba komlando wesibongo nesibongo bese nje laphana futhi ke siphile ke sibheka nje mhlaphe ke bese ke laphana ke sihamba nje kancane ke lapha ke siyo mhlaphe yabona okuhlekisayo kancane nje lapha sibheke nje izibongo ke ezivameke kakhulu ke emhlabeni amazwekazi nakhona lapha eNingizimu Afrika ngiyazi ke ngcwe ukuthi iningi ke izibongo manje njwa nje sila e studio umuntu umuntu unesibongo sakhe kodwa khona phela idumile ke kushoots asithembi ukuthi wengcoko kulezi ozozisho awuza ngumfaka uDube lapho
2: awu cha lu
1: phela ngesizwe ngawe la
2: imaye kodwa singakangeni le yakakhulu kweibongo ngifuna ukuza kuqala kunina nobabili ukuthi isiphi nje isibongo sixakile kunazo zonke akwahlangana nazo
0: isixakile kanjani Dube
2: mina emaqale mina ngahlangana nensizwa yakanjandini
0: hawu
1: njandini yo
0: uthi kwakwenze njani mawumbuza
1: we
0: hey cabanga hey wanjandini hayibo hey shuda ngabizwa ngesibongo lo muntu
2: ngasaba nokumbuza nje ivelaphi yakhe
0: uyamcabanga eseganiwe unkosikazi wakhe esecela ukuthiza hawu manje besicela phela baba lapha nkosi yama unjandini nomuntu hawu njandini bakithi hayi ngeke
1: nemthethisa we wenjandini
0: hayi bo mfethu cabanga kube ngathi usho kwangempela kanti uyasho vele hayi ngeke mfana isikhona isithandwa nokuhlangana naso mhlambe ezeshelinzi yakho ekhona manje kukhona izibongo ikuthek phecelezi
1: hayi no I mean ayi ndawo nje kodwa ke hayi sibonga kuye indawo nje yeah indawo igama la khona ilokhu njana ka hey
0: elakuthuza
1: Indawo ngazi mise Eastern Cape noma ekuphoda ke mhlawumbe bazong correct abalalile. Enquza.
0: No.
1: Ikuphi?
0: Uphakamisa iga elokuzaniswa.
1: Isho kanjani kanti?
0: Ngu.
1: Okay. Ithwa okay, awungitshele ukuthi okay. Ithwa cha indawo. Thwa sengukuphi?
0: Inquza.
1: Inquza.
0: Ehhe, inquza. Ulehlisi ilokhuzani ya.
1: Oh.
0: Yeah, wenze siqinise ukuthi umsindo ukhipha kahle.
1: Oh, awuphakamisizwe uyalehlisi. Oh, I mean ndawo.
0: Hayi, yonda ya. Hayi, dube ngisazocabanga mthi Sipho nje sakhe sangihlekisa isibongo mfana. Uyabo?
1: Hayi, uDube, Dube u hayi ngathi akasizwa.
0: Hey! Zwakale? Ehhe. Oh, unakho ke siyakuthola mfowethu. Ngithi hayi mina ngisazocabanga mfana, ngake ngidla amathambo ekhanda ukuthi isiphi konje?
1: Ese ex yakho.
0: Lesake sangimangaza nje. Yeah.
2: Ya njengoba sithanda esingenisa nje kule sihloko masibheke umlando weyibongo ukuthi zaqala phi ibongo. Ibongo zaqala ukusetshenziswa emhlabeni ukuze kuhlukaniswe abantu ngamagama abanamagama afanayo. Kwaya zagcina seziyindlela yokuqopha umlando nokuqopha nje abantu kwi-population register, kusho ukuthi umqulu lakubhalwa khona amagama abantu izwe nezwe ngaphambi kokuthi kufike inombolo zomazisi. Hambilini ke ezizweni eziningi kakhulukazi kuleli lakithi abantu bebaziwa ngamagama abo bese behlukaniswa ngokuthi uzalwa ngubani.
0: Yep.
2: So mina nje ngizoba uNgqoka Ndeye ngoba ikhehle lingizalayo kwakuNdeye. Uyabona.
0: Angithi iliphi lelizwe konje elase iSerbia elinovich ekugcineni ubanibani vich. Ibongo zabo.
2: Izwe
0: lase Serbia konje lelele elinovich vich. Ibongo zabo zibinovich.
2: Yes, yes.
0: Ivanovich.
2: Amazwe ase Eastern Europe ikakhulukazi lawo.
0: Ya bathi babizwa ngoba bababoke bona. Abanazi ene Croatia ya. Abanazi ibongo nje iqondi nje ukuthi ngwakamkhize. Basabizwa ngoyise bona kuze kube namhlanje.
2: Umuntu
0: ubizwa uyise. Njengoba nakithi zaqala kanjalo izibongo.
2: Zaqala kanjalo.
0: Yeah.
2: Uma ubheka basishintshisa thina kodwa uma uya emazweni amaningi ase-Europe basayilandela inqubo eyindala.
0: Kodwa thina basishintshisa.
2: Uma uya e-Spain nje e-Spain basasebenzisa izibongo ezimbili, qala isibongo sika mama kulandela isibongo sika baba.
0: Aw.
2: E-Spain nje igama lakho mase liphelele nje indlela elibhalwe ngayo na kumazisi. Izibongo zibambile sika mama sika baba.
1: Abafethu.
0: Yini webantu?
1: Thina sashintsha.
2: Uma ubheka ke kodwa izibongo emazweni amaningi apesheya ngoba nawe sithando uzobona ukuthi izibongo zabo ezinye zisuselwa ekutheni umuntu ayenza umsebenzi imuni. Uma ubheka nje uSmith umuntu mhlawumbe wayikhanda insimbi a blacksmith wagcina isibongo sakhe sekuSmith. UFisher waye umdobi. UBaker wayebhaka amakhekhe noma wayebhaka izinkwa. Abanye ususelwe endaweni abaqhamuka kuzona. Uma ubuka uthola ukuthi umuntu wakhe entabeni kanje useyobizwa ngohili
0: owakhe
2: kumfula useyurivers sekuyisiboko njalo.
0: Oh, uyazi ukuthi kungenzeka impela lapha yakwaNongoma kwela kithi kwaMandlakazi kunesibongo sakwaNsimbi. Babizwa ngabakwaNsimbi ngenxa kakhokho wabo owayakha insimbi, izinto ezenziwe ngensimbi nje. Wayesebenza ngezinto ezenziwe ngensimbi base bebizwa ke ngonsimbi ke nabo.
1: Oh.
0: Sasizwa noma bakwaMkhwenazi noma bakwaNcube inkonje. Kodwa kulapho nje khona. Eh.
2: Uyabona. Abanye njalo zibizwa ngobudlelwane ngaphakathi emndenini. Uthola ukuthi uJohnson kahle kahle indodana kaJohn.
0: How?
1: How Johnson, Johnson.
2: Yes, uSan osagcine.
1: USan.
0: Hayi ngimdala ke namhlanje bengayazi ke le.
1: Hlobo.
2: Uba ubheka uMcDonald usho ukuthi umndeni kaDonald uMac lawyer usho ukuthi umndeni.
0: How?
1: Hey.
2: Ha. Kube nje abafana bakho nje sebengathi mebekhula bese beba uMcChatter.
0: Awson my dad.
1: Machaza.
2: Ezinye isuselwa ezinto ezihambisana nenkolo. Uma ubheke izibongo ezifana noMuhammad noSing njalo njalo. Kodwa ke umongo walento ukuthi izibongo zingenye enkulu yokuzazi, ukwazi umlando wakho nokwazi kahle ubuzwe bakho.
0: Nokuthi abantu behlukanisa ukuthi bahlukanisa laba ngabaka sibani bani.
2: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Nokuthi abantu besukanisa yabona nje thina sithando nje oba singabantu. Abantu mabelungu bethi bantu, this is bantu people. Singabakantu khokho wethu lo. Ntu.
1: Bantu.
0: Yebo. Ozala uyabona nje untu uzala omnye enye insizwa ayizala umnguni uqala. Mguno kala siphuma kuye. Lonke laba bantu obabonayo lapha ezazi ne South Africa.
1: Hayi impela cha.
0: Ngisho besuthi imbala baqhamuka kuleyo mguno oqala.
1: Hayi
0: bakuthi ikhili imizi ethi uma ungabuyilalela kuba naloko noma kuyisisuthu. Kodwa khona le gama kuba ngathi uya ngasesizulini kodwa ngoba isisuthu besho ngendlela yabo.
1: Yinge
0: ukhokho munye untu. Kwakuthiwa ngabakantula abantu abakantu kwagcina kugwinyeka lo yaka kwabantu
1: hayi
0: hey izinda
1: hayi namhlanje impela kuqhisa isikhulu
0: njalo nginyakwethu inzala abantu yayizela kakhulu insizwa ba nekhathe zababeyiphila ke zona eminyaka ethe xaxa kunale iphilwa yithi manje babephila ikhathe side beqinile bezala nje bengena nkingi
1: ngikele ke jumpethi ke sizoqhubeka kanjalo ngale kukamkhaba njenge manje ke weshara makhara enango fejo lapha ke yena banayila phana hey le gama le awulisho
0: amafias DJ Khaled but the sunshine

0: ucabanga ukuthi ngeyakhe recipe ezowina, yithumele ngoFacebook kanye nesithombe sesidlo sakho kuFacebook woKhozi FM. Pheka ukudla okungungqo ngekuno kunembandela.
1: Ukhozi olumaphikophiko, sithi hashtag uKhozi FM luhamba phambili.
2: Alright, 11 minutes emva kwa 5 o'clock isikhathi sakho njengamanje kuKhozi FM. Nje lapha ke ngithe ngibuza njalo utshatha noNgcu ukuthi umuntu wesifazane okhuluma kakhulu lapha ke ngoba phela ke feature yethu ukuthi ke kungani ungavelumshiye. So na tshatha umuntu wesifazane mase nje ukuthi uqolene naye ukhuluma kakhulu into encane uyathetha helele.
3: Hawu.
2: Ngeke nje wena uzukwazi.
3: Ubani yena?
2: Hawu.
3: Ah, kohle sithandwa ngeke.
2: Esitshatha
3: kohla so mina nje yabona le nto yokuthiwa nge umuntu ya understand le ukuthi hayi sengiyam understand nje uhlanyela mina ngi understand ikeke wesithando
2: oh
3: kohla nje
2: kodwa sina kufuneka sina sin understand
3: no le sikhuluma ngayo la sithandwa ileyo ngokuthi umuntu ukhulisa kanjani angeke umuntu befika abazali bakhe behluleke ukumkhulisa ngendlela iright abe uphoshwa zawo empempe ehlalilwa nje ithetha bese kufanele mina ngithi hayi ke
2: kodwa ke phela nawe njengomuntu esifuneke nawe unawe phela ukuyibheke nawe umuntu esifuneka why wena ufuna ukuthi
3: njalo
2: why ufuna wena ukuthi njalo nathethisa wena ufuna ukuthi uyibheke ukuthi yini yenzani yenza ukuthi umuntu naye aza lokho ekuthethisa njalo
3: bakwethu ngeke mina ngithi ngiyazazi
2: awuzazi
3: mina ngiyazazi mina nginayo izathu sithandwe engangeza uhlala uyabona nje mangathiwa uye nje yimi anginazo nje into mina sithathe nginazathu mina ngakwenza uhlala ungithethisa
2: wena nje uperfect wena nje ekhonjwe wena into yenzayo ecika umuntu wakho osujula naye ukuthi uthathe phakama umoya bese uthi uyathetha
3: angikho perfect futhi angisoze sithandwa angeke ngibe perfect kulesikhatsa namhlanje akekho velo perfect kodwa sithandwa le understand mina understand nje inhlobo
2: ngiyibona yabo
3: nami
2: as umuntu esifazana osukethetha nami angithi nami ngikho perfect nami ukuthi ngiyathetha ungabi perfect kwami
3: we angeke ngiphela ngilungeke sithandwa uzohlala sala ke ungabi perfect lapho ke ngiyiqhubekele ngishona phambili mina ngibheke ngxenye ngeke nje ngikwazi
2: kodwa wayithatha njalo ukukhuluma kakhulu
3: ngiyofana nini Jesu
2: ngiyakubona ukukhuluma
3: bese ngifanini
2: lalela phela
3: bese ngifanini inkosi
2: yami ukhona izinto eziyimvelo kubani bese imvelo leyo umuntu esifazane nje imvelo yakhe ithi uzohlala ekhuluma nje ekhuluma
3: lalela kutshele sithando imvelo uqinisile yabona yonke ingane esuka izelwe ikhula phambi kwabazali bayo yezwa ngokwemvelo ingane inezinto zayo nje zobungane zokuthi hayi ingane le inezinto zayo nje zokuthi ubungane lento iyenza ngoba ubungane bese wena njengomzali sithando uyazwenzana inganeni uyayilungisa ke manje uyayicija ukuthi lezi zinto zobula bobungane zisuke ziphele khona abantu abangenziwa ngalokho bakhule nayo lento bazibamba dala mina ngeke ngilunge inkosi yami
2: ngeke ngivele ngikhuluma ngawo nje ngoba nomama lo osuke ekhuza ingane yakhe ngoba naye usuke esabona amaphutha akhe ukukhuluma kakhulu kubaba wengane ngithi kwangalunga mase khulisa kahle nengane naye yebo uma wangitshela kodwa ithi imvelo njengomuntu esifazana vele ngihlale ngikhuluma kunawe
3: phela sithando wena kahle isicefe lesisikho la lomlaleli mina ngizwani ke nesicefe mina ngkosi yami nje angeke ngize ngikwazi yabo le understand
2: hayi
3: mina khohla sithando ang understand nje inkosi yami
2: hlobo njengamanje ke sicela ama voice notes 0791639874 umuntu othi ke nasi sicefe sami nami nginesicefe sami la sithi mina ngihlala naso impempe uthi uvuka sikhulume
3: ukukhuluma
2: safuthi
3: uzusitshela singabangani bakho hayi umama ungathukike bafethe umama ushena vele umama nje bubani mina ngeke bandle
2: hayibona
3: mina khohla mina umuntu engihlala nawe uyofika kuthi nje ave ku VK uzoba ngifuna leyo hlobo enjalo ayisicefe nje ngisifuna
2: kodwa uyamazi uma ngabe ngesimvu ngathi yamazi ilo nature engikhuluma ngayo
3: wemshazi akekho umuntu ongenalilungelo lokucasuka nokuthuthela mangabe engaphathwanga kahle
2: ngicasuleke njalo
3: uyezwa akekho umuntu ongenalilungelo lelo uyikhipha kanjani leyo nto ukuthelo khona ingane ethi umibuka ithuthele umzali wayo iphili ingane uthi hayibo yebo ithuthele siyafuma ukuthi iyabona into umzali lo
2: ngiyakubona lokho
3: uyizwa lento le
2: kodwa ke mase semdlalanweni angifuni ukuthi kuze kufike ukuthi ngo track sele ngithi vuka sikhulume ngoba utshatha akezwa kunini
3: nokwanda wena wathula kangaka ngiyasolile enhlobo unokwanda
2: ethatha
3: oh ngiyambona manje uthulele nokwanda awungitshele sonke lesikhathi
4: manje nje angikhulunyiswa ngoba nje kuthiwa ngiyivali kuthiwa nje ngiyivali kuthiwa and yazini ne
3: wenzeni
4: yazi ukuthini
3: wenzeni
4: ukuthi inkinga ukuthi umuntu akafuna ukubonisa cha woni le la hayi ke sekukubi
2: njalo
4: noma umuntu alokho ephinde into eyodwa hayi sekukubi mina anzwani nokubonisa
3: njalo mina nokwanda nkosi yami angiyona lehlobo engafuna ukutshelwa ngisebenza nani ngiyakwazi lokho babheka ngisebenza nani mina njena nje angisiyona lehlobo engafuna ukutshelwa nkosi yami.

0: Ya ukusolwa nje nganginankinga nokusolwa la kancu mina ukudelelwe ngikufuna ukuthi noma uthi uyangisola kodwa manje kuba ngathi uyangizala siyandwa hey mina abazali bakade bashona bafethu anginabo angeke nje ngize ngitholele umzalike sengithola umzalo omshake owamothi mina nangwe pepe bani
1: ungani ungamyeki kulungile ngobe uyatshelwa kodwa uyaguquka na
0: Mhm. Awu hena phela.
1: Ah, kodwa uthi awukho perfect. Akadlali ingoma la. Hayi suka.
0: Yabona nje lengoma kaMahu. Uthi uMahu nama ngeke, nama ngeke. Yey, yey, yangena kahle lengoma right on time.
1: Nami nje indoda engalaleli mangikhuluma nama ngeke.
0: Kungani ungavela umshiye cha mina sengishilo umlaleli. Ake ngihlale lapha.

0: Alright, umsakazo ukhoze FM ukhoze yalo mapiko piko. Uyayizwa le ngoma standardist.
1: It's manxeba nxeba.
0: Yeah.
1: Umuntu oxolisayo. Usungonile ngakona kodwa akasixolelane phela.
0: Sixolelane phela. Ikhuluma ngokubaleka kokuxolisa. Uyazi ukuthi kunabanye abantu abangakwazi ukuthi ngiyaxolisa. Abangakwazi ukubona iphutha labo. Ayikho into enyanyeka njengomuntu onjalo.
1: Yeah.
0: Umuntu ongakwazi ukuthi uyaxolisa. Ngeminyanya umuntu ongakwazi ukuxolisa.
1: Hayi nami.
0: Kabi.
1: Kuseka bugayiwe impela
0: hayi. Afuni izathu hayi cha.
1: Ngiyaxolisa.
0: Yebo.
1: Impilo iqhubeke.
0: Phela.
1: Kodwa ke chatha khona sina la manje kulayini onovuka sikhulume nje wakhe nje weyihlalele nje uthi yena.
0: Uyamthanda kodwa.
1: Akayikhulumele. Sawubona.
2: Yebo ninjani?
1: Siyaphila buthi njani?
2: Eh siyaphila.
1: Hawu yazi indlela okukhuluma ngayo ngathi awulalanga kuthiwe uvuke nini namhlanje kuthiwa khulumani.
2: Hey. Ngiphaphamiswe nami sengibambe ikhanda ngithi angikwenzi nje.
0: Hawu. Awusilandise mfowethu.
2: Kuyi manje ngilakwa ngakona ngani. Hey ngisayibuza. Ukuthi gazi kwenzakaleni izona.
1: Hawu.
0: Eh.
1: Awusakhumbuli?
2: Ha ngikhumbula kahle inkani kulo wesifazane umfazane unentaka
0: mhm anse bahle inhloko
2: nyemama dodo ubuye ehluleke futhi ubuye ehluleke nje ukuvuma iphutha lakhe
0: ha uke nakho ke nakho ke nakho ke
2: kusho ehluleke ukuvuma iphutha lakhe
1: wena njengomuntu esilisa buti uyalivuma na iphutha lakho nawe
2: ya nami ngiyavume lami kodwa owesifazane
0: ngaphandle kwembandela mfowethu
1: ha uyayibona ukuthi yaphile indaba yini nina nithi niyavuma kodwa ithini singavumi eh
0: cha phela usho inkanyamba le yakhe
1: cha phela ngithi manje inkanyamba sonke siyinkanyamba nathi emakhoneni ethu makushiwo so ubhuti wami usisi ushade naye noma mhlambe nje anihlaliseni into enjalo
2: hayi sase usisi nje sahlasele naye
1: Oh, uyabona kulaka liqhamuka lapho.
0: Ama bese ngihembe.
1: Eh, ulaka lisuka lapho ke indaba vele enhlalisene kungamgani.
0: Hawu.
2: Usase ukuhlanganisa nje kodwa phela singeke ngavela kabili kathathu khona kuyeso.
0: Oh, usumcelile.
2: Yeah, ngavela kabili kathathu.
0: So manje manixabana wenze njani? Awuthi ukusithi fahla mfuthu.
2: Eh. Ngiyicela ngokuthi hey
1: Wenze njani?
2: Ngithi ngibuya nje ntambama, uba phela ngoba ngu taxi driver nje ngithi ngibuya ntambama. Vele isuke isishubele, mangifika nje ngisicisa lami lombhede nje libanda hleke.
0: Mm.
2: Libanda hleke. Kubele ngabe phela ube gudla nje ama side onke umphe.
1: Hayi,
2: ulala ngapha, ulala ngapha.
1: Hawu kanjani manje na? Hawu.
2: Ngilifica nje lami lilinde mina libanda hleke.
1: Uyabona so wena but ufuna umuntu ozoshishisa isayidi lakho lombhedi lokho kushoyo
2: hayi ngikhuluma nje ukuthi uma kuwukuthi sicabene kungabe ukuthi sicabene akusenzelwana yonke into
1: oh anyawo
2: akusenzelwana yonke into ayisakhulumisani usuthula naku ngiphendula nje ukuthi
0: nokudla usulala ungadlile mfowethu inkosi yami
2: Hawu kuthiwa nje ndizi nalabo mama beni lapha e-rank efubeni.
1: Akulungile. Akulungile wephuthi siyabokeza.
0: Sinenye VN la siyami. Okay siyizo.
3: WMB just nawe sithando. Hayi bakithi akekho umuntu ovela abimpempe. Avela azalwe nje impempe wa wa wa wa wa wa. Hayi naye umuntu akamusa ukuyenza into ekhulumisa mangabe ufuna ukukhuluma uyenzelana into ekhulumisa mangafuna ukukhulunyisa
1: Nasiya
3: mina ngilo hlobo oluthulayo logqumelane ngaphakathi isimuntu nje ngiyazibukela mthule ngithi one day konke ngaphakathi ukukhuluma unyaka wonke ke mase ngikhipha
0: we Anonymous
4: ha Hello njani
0: Sikhona njani
4: Yaphile.
0: Hoy bontombi. Mana, naku ichaza la ku VN. Wena uthi impela uyanqwabelana, unqwabelise lapho uthaka. Bese uqhuma kube yibhomu ke ngelinye ilanga ke lele lashisa iJapan ngempiezo yesibili, kuthi akaze kumile tjani kuzobe namhlanje umhlaba athi wafa. Uyilela bhomu.
4: Ayi ngilona tjani. Kodwa ngijwayele ukukhuluma njalo kodwa mase ngize engadinwa ngiyakwazi ukukhuluma. Umuntu ufika enza into ekhulumisayo. Jack.
0: Yeah.
4: Into ekhulumisayo. Uyenzelani into ekhulumisayo uma ungafuna ukukhuluma?
1: Babuze girl.
0: Mm.
4: Uyenzelani into ekhulumisayo? Ngizothula ngithi 1. Ngiphinde ngithule ngithi 2. Ngiphinde ngithule ngithi 3 mhlambe kuze kuphele unyaka ngithule. Kodwa la ngizwe la ngizwe ngithule nje ngikubuke wenze yonke into ungakwenza nanentombi yakho phambi kwami ngikubuke.
1: Hayi
4: umlomo. Kodwa ngiyazi la ngizobhodla khona ngizobhodla into engizobhodla angizokwanda ngamagama.
1: Manje sisami uma usubhodla awubhodla ngamagama ubhodla ngani?
4: Angizobhodla ukuthi mhlambe sithandwa ngikhuluma izinto eziningi kodwa nje ngizokutshena igama nje mhlambe lizoba linye lokuthi nje ungacabangi ukuthi yonke lento yenza ngiyibona ngiyazi yonke ngizithulele uyakhumbula ngo-19 bani kwenzekani sena konke loko kusekuqalisekuqalo zwane nize ngokuchisha ekhanda
0: hayi anonymous ngani yakwethu
1: udinwe ngamandla amuzwa futhi
0: ngamcikile
1: nje
0: lalela ntombi mina ungangizwa kabi mina ngisho ukuthi umuntu angakhuluma uma ngabe ngimphethe kabi noma ngimphathe kabi akaveze ukuthi uphatheke kabi nakho mina engingakufuni indlela umuntu ayisho ngayo into akhohle ukuthi ngubani hayi lapho angikwazi impela uku understand leyo nto leyo uyabona njobuze ngangizwa ngikhuluma noSthandwa nje ngithi mina umuntu acabanga ukuthi ngiyingane yakhe angifuni umuntu akhulume nami ngathi ukhuluma nengane uyabona noma ngabe kuthiwa kwenze kanjani into mina dadwethe engizocela ukweluleka ngayo uyabona mangabe kumuthi umuntu wakho wenza iphutha likhulume ukuthi awuyithandi nayizele umsukulinda ma ungabeki itshe phezukwelinye ngoba manje uma unqwabela ungasho ilimaza wena yonke lento uyabona ngoba manje kwanjabulo yakhe ayisekho iyalimala kancane kancane usuku nosuku kanti fanele ngasisonke isikhathi mangabe umuntu wakhe ephuma endleleni umuntu wami angikuthandi ukuthi lento yenzayo kanje kanje ingiphatha kabi nikhuluma into nithole isombululo nedlule kuyona uyabona
4: Ayi
1: cha kuzoshiya ukuthi nguwa. Ile onto nami. Suvuka sikhulu.
4: Ngizokwenza ukungena esigodini yena izamda.
1: Kanti ufunani kuthina? Nifuna sikhulume noma sithule. Tshathi.
4: Ngeke ngithi kuzothiwa nguwa.
1: Sikhuluma noma sithule. Ngicicane isinto eyodwa.
0: Nisho ukuthi angizwa ukuthi ngithini njengoba sikhulume
1: kanje. Yabona inage. Imvelo.
0: Wemlaleli nawe Sthandwa. Angingizithi ngithini mntase.
1: Ile.
4: Yini into ibalekelayo wena thatha ufuna ukuvuma ukuthi mina bantu besilisa ngifuna angifuni ukutshena mina emaphutheni ukuthi uyatshena kodwa abantu besilisa abafuni ukutshena umabonile
0: ile nto ke ngihlabayo ke nami ke dadewethu ngiyamhlaba impela umuntu wesilisa onjalo ungafuni ukutshela njengoba ade ngisho ukuthanda ngithi abanye abantu abakwazi ukuxolisa and umkhubo omningi lowo omubi imvama ujwayele kwabesilisa abakwazi bayaxolisa angazi noma mhlambe usoyicaba ukuthi uyazehlisa noma usuke njalo ngiyakuhlaba impela mina lokho dadewethu yingakho ngithi kodwa musa ukuthula mangabe konakele khuluma Sthandwa sifuna nikhulume bathi kubalekile indlela oyikhuluma ngayo into nawe phela mpempethu nawe phela vuka sikhulume wethu wazuthula kangaka nokwanda wathi ushile wathi nawe lifaka nanga umlaleli la
4: angeke weba bo
0: phela la magama
4: ukukhofa emathuneni nami ngenyawo wena ngivele ngizithulele nje ngibuke ekhasithi
0: ngithule
4: ngibuke kodwa ngizokhuluma nje kanti uyenzelani into ekhulumisayo utshatha uma ungafuna ukukhuluma
1: ngoba
4: phela so wawathi
1: mina nje ngididekile nami
0: busa ngani yakwethu Nkosi ya
1: siyabonga my darling yezo
4: alright in the right ngiyabonga
0: ya nangu komunye uvuka sikhulume wethu othi thina siyakuye ke manje
5: ezemigwaqo nonokwanda dima
6: Dothuma ngiqeda nje la ngibe nje ngibe ngizehlisa ngiyoxolisa ngoba hayi cha ngiyayizwa indaba ukuthi yengicabanga nje ukuthi yabona mangithi khona isiminyaminya kunomuntu othi nje we sangisiza ngoba hayi sengiyakuyena nami
1: kusiminyaminya
6: ngiyakuyena sangisiza isiminyaminya ngoba ngiyakuyena Hayi dothi njengamanje imgwaqo ke isho lokho bafethu uma ukuthi nje usaphuma eThekwini ubheke ngakhona eMaritzburg uzoqaphela nje kuphela lapha yana ku Spaghetti Junction isiminyaminya uphinde ke futhi ke ugade le ngase pavilion siyasho futhi nakhona ke isiminyaminya kodwa ngiyaphandle nje kwalokho cha uhambo olibheke eMgungu Ndlovu anazi incane number eyiningi kangako uyoba nohambo oluhle ubasophe kodwa uma ukuthi ke usuka eMgungu Ndlovu ubheka khona eThekwini siyasho ke nakhona ke isiminyaminya le ngase Hammarsdale uziyofika nje khona ngako Cliffdale usuyo abalekela ku R103 uwenze umngani wakho kanti ema ukuthi ke uhamba e Gauteng njengamanje ugade ke ngoba ke kukhona ama roadworks afika ke naso ke isiminya minya ke ema ukuthi nje uhamba le ngako N1 ubheke ngakhona ke ePitoli usuka eCenturion uqaphele ke mfethu ke lapho kakhulukazi nje ngakhona ku Linwood Road ugade nje impela ngoba cha isiminya minya sesho phezulu ke njengamanje ungahamba ngo R21 kanti futhi ke ngindawo kumele uyibhasobhe kakhulu ilapha yana ngasegululisi masuke Albertine ubheke ngakhona enkabeni yakhona eGoli ku N12 ungakafiki lapha ku Komaro Street njengamanje ke kunemoto efele emgwaqeni ngesokunxele zikhona ke futhi ke imoto eseyishaya ngawolonwabo kodwa nje siyakwazi ukuhamba kuphela nje ubambezeleka mhlawumbe imizuzu emhlanu ngale kwalokho uhambo lwakho lobo selungcono kakhulu nihambe kahle bafethu niphathele kahle emgwaqeni etaxini wehlela okungiziwe khona ukuthi itekisi ime ikwehlise uqalaze futhi ngesikhathi ke uwela umgwaqo uphinde ke futhi ke niphathane kahle ekuhlaleni kwezindla ligama lami unokwanda uMayimbi uMavuyadlu yena ke okubona futhi kusasa.
5: Nomkhaba.
7: Wenglalela baba. Ora siphinde sibingelele kumlaleli woKhozi FM kwezemidlalo esigcwele. Uma ngabe siyivala nje udaba esiliphetho lihamba phambili kweza manje. Umqeqeshi weqembu leMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso uthusamile ekutheni ukudlaliswa kweqembu lakhe imidlalo eminingi esondelene yonanto engasibe nomthelela ekutheni balahlekelwe isicoco sabo sigcine swele ezandleni zeqembu leOrlando Pirates. AmaBrazilians ahluleke umdlalo wabo wesibili weBetway Premiership kwi-season ka-2025-2026 izolokusihlwa ngenkathi beshaya iqembu leTS Galaxy ngamagoli amathathu kwamabili. Ekhuluma ngemva komdlalo wabo ogcina we-season ka-2025-2026 uCardoso kuvumile ukuthi abadlali bakhe bahlulekile ukusebenzisa ke amathuba lula bekumele bawasebenzise kulabo abakhandile osukwini la izolo uthi lokho kwizinkomba zokuthi ke abanye babo sebekhathele.
8: What we wanted was to finish today the championship in the best way by winning here and stating ourselves in terms of campaign, of points achieved, but very unfortunate match played in. But I know people will say that is excuses, but.
7: Bekanjalo ke lomqeqesho dabuka izweni lasePortugal uthi beyiqembile Mamelodi Sundowns bebengabhekile nje ukuthi bazonqoba isicoco seBetway Premiership kuphela bebefuna futhi ukwakha ke umlando wokwandisa ke isibalo samaphuzu kwisizini eyodwa kodwa ke ukuguqiswa kwabo keiqembu leTS Galaxy kushabalalise ke onke amaphupho abanawo uphinde wancuma ke iqembu leOrlando Pirates ngencindezelo abayifakile isizini yonke njengoba ke phela ke egcineni sekubuka engathi bona basethubeni lokuthi bangase babe inkompetha abasha. Sasekuzona ke sithinta ibhola lenyawo kuleli laseNingizimu Afrika umqeqeshi uJoel Masutha uthi unethemba lokuthi iqembu lakhe ile Bees elidlala esigabeni sesibili esiphakeme ebholeni lenyawo kuleli laseNingizimu Afrika iMotsepe Foundation Championship lizomgcina nangesizini elandelayo. Leli qembu elizinze esifundazweni saseMpumalanga laqoka ke uMasutha ngoFebruwari wakubona lo nyaka ngenkathi ke efisa ukuba ke baba abasize ukuthi baqhubeke nokugcina ke status sabo. Nangempela ke uMasutha wathuma ngabe fika isuka eqenjini Musina United edlala kuyisafa limpompo ABC Motsepe League ukwazile ukulisiza ke leli qembu ukuthi liqhubeke nokuhlala kulesi sigaba. Ile Bees bekuyisizini yabo yokuqala kuNational First Division njoba bakwazi ukunqoba ke noma ke baba ngelinye lamaqembu elenza kahle emidlalweni ye-ABC Motsepe League National Playoffs ngonyaka wedlule. UMasutha uyayiqhenya ke ngendlela abafana bakhe abakhombisa ukuyinikela ngakhona basekufisa ke manje ukuthi njoba isiphelile isizini ka-2025-2026 aqale kahle ke nabo phansi ubheke ke ngabo umdlalo wabo ugcina kulesizini abazodlala nomkhaya babo kwiMpumalanga Derby iKruger United unxusa ke abalandeli ukuthi baphume ngomningi babo ukuzokweseka ke lamaqembu amabili ikakhulukazi njobe efisa ukuthi kuhalaliselwe iKruger United esingelinye lamaqembu eliyodlala esigabeni esiphakeme ibhethwe iPremiership ungesizini elandelayo. Akesivele siphethe ngokuthi siswelele khona phesheya kwezilwandle. Umgadli weqembu leChelsea uEstevao ukulindele ukuthi angabibikho eqenjini lezwe langakubo emqhujulaneni wendebe yomhlaba ngemva kokuthola ke ukulimala ethangeni ngokwembiko evela ke khona ezweni laseNgilandi lapha zinze khona. Lo mdlalo semncane neminyaka eyishumi nesishiyagalolunye ubudala ukwazile ukuvalela phakathi amagoli amahlanu emdlalweni yakhe yokuqala eyishumi nanye eqenjini lezwe langakubo laseBrazil. Sikhuluma nje usekhona kwela kube eBrazil njengoba ngaphansi kwesolo dokotela bePalmeiras asebeqinisekise ukuthi kungenzeka ngakwa zokumela ke iqembu lika Carlo Ancelotti yizwe ke noma ke igama lakhe belikhona kubadlala bangamashumi amahlanu nanhlanu ebesazokhetha kubona abazoya emqhudelaneni wendebe yomhlaba. Kanti umgadlo semkantshubo uvune imali khona ke igama lakhe njoba kulindele kubadlale ke umqhudelwane wakhe wesine wendebe yomhlaba. Kanti uEdna Militao ngokujalo noRodrigo bangabadlali ke nabo ke abangase bangabibikho emqhudelaneni wendebe yomhlaba njoba basohlwini labadlali ke abalimele. Kanti ke iBrazil izodlala ke umdlalo wabo Group C wokuvula umqhudelwano wendebe yomhlaba nelinye lamazwe elidabuka izwenikazi laseAfrika okuyizwe laseMorocco. Lo mdlalo ke uzodlalelwa eRutherford mhlaziyishumi nantathu ngenyanga ezayo uJuni. Nakanjani ke mlaleli, izona ke lezi sithathe isatha ke sikuhlanganisele zona kwezemidlalo osukwini lanamhlanje. Ngaloko ithemba lokuthi uma ngabe libumbana nje ihora lesikhombisa lizobe likhona ithemba lezemidlalo lithi Prime Time Sports.
5: Ezemidlalo nomkhaba.
9: Izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe. Ukuboshwa ngokungafanele, ukushaywa, idivorce engaphikisiwe, izinkinga zesondlo noma ezomsebenzi, lokho kungakwehlela nawe. I-Clientele Legal ikunika abameli ngenani eliphansi olukhokha nyanga zonke. Uthola usizo noma inini emahoreni ang-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
10: Lona umama Esther unebusiness lamatapowe elishisayo. Sekuyisikhathi ukuthi likhule lindlondlobale.
11: Impela senginyaka eyishumi phela ngidayisele ibhuthini lemoto yami. Iyamoto ibisebenza kanzima nakunami.
10: Oh, ngakho ke waya ku We Bikers.
11: Yebo, ngokushesha nje futhi bavele bangilungisela yonke into. Manje senginendawo enkulu yokubeka ama order.
10: Aha. Ilona sizolufanele indlovukazi. We Bikers, ihlosela ukundlondlobala, ihlosela wena.
12: Azikho nezigezi esilandelayo.
13: Zeyishilo hamba phambili.
14: Ukhosi FM.

0: kwenze njani mfuthu wangihlasela kuseni kangaka? Ingabe inhlelo zakho zama classes hamba kahle?
1: Zihamba kahle kakhulu mphathi.
0: Okay.
1: Ey, kodwa khona nje okungikhathazayo ebengifisa ukukhuluma nawe mbofu.
0: Awu, sekwenze njani cha? Cha, kulungile mfuthu, hlala phansi, ungilandise mina wethu.
1: Ngiyabonga mphathi. La mphathi ngiyazi ukuthi indaba yokuqala ama class okusiza abafundi. Hayi yenza umsebenzi othisha ubemningi kakhulu.
0: Kunjalo Dlamini. Kodwa futhi yasiza njengoba yenza imphumela abafundi bese zingene liphezulu. Awubheke nje ukuthi isikole sethu saziwa kangakanani kulesifundo.
1: Sona siyaziwa ngempela mphathi, kodwa eyi.
0: Awini sengathi umanqikanqika nje mfuthu. Kwenze njani mfoka Dlamini? Ngoba bengithi wenza ukwenza kahle umsebenzi wakho oncomekayo.
1: Ey, mbovu angisenasi siqiniseke ngoba phela ngibona sengathi umsebenzi wami usungenze ngabanyama nambana kwabanyoza kwethu la esikoleni.
0: Hayi bo. Dlamini. Ngicela ungilalelise kahle mina kwethu.
1: Yes.
0: Zonke izikole ngaphansi kwesekhethi kaMhloli uZulu zinawo la maclass esikhuluma ngawo. Sabizwa ngiwe uMhloli wasicela ukuthi siqhamuke nenhlelo zokwenza ngcono imphumela yabafundi.
1: Ey, mbovu, ngiyakwazi konke lokho.
0: Pho yini inkinga Dlamini?
1: Ey, mphathi, nginenkinga la kaMiss Ntuli. Ayikho inhlamba angasangichaphanga ngayo ngenxa loluhlelo mphathi.
0: Hayibo.
1: Hey, uMiss Ntuli akangihloniphi neze. Futhi ke nje uyangisukela ngoba phela ukhuluma izinto ezingenabo ubufakazi.
0: Hayibo. Unjani kanti lo thisha? Ngabe usayiqhuma manje lento yakhe?
1: Awu, mphathi. Bengingazi ukuthi unalo ulwazi ngalezi zinsolo.
0: Cha, mfoka Dlamini. Bengingelile ukuthi ngilikhulume lo daba ngoba uthisha ngangimcelele ukuthi naye alandele izinyathelo zakho ngoba iingane zinenkinga yesifundo sakhe mathematics. Kulapho ke ngezwe khona ukuthi amazwi wakhe awehli kahle.
1: Oh, sengiyabona ke manje. Wabusha ukuthi imphathi wayebuya la kuwe ngosuku ayisho ukungqeda ngalo. Hey, akazange achithe isikhathi. Wamane wangihlala ithonto. Engitshela ukuthi ngivula la maclass mina ngoba ngifuna ukufeza inhloso zami ini nani nani nani.
0: Hayibo. Inhloso zina iqinise kuwe inkosazana.
1: Hey, inkosazana leyo ke mphathi yathi kuzobala ukuthi ngiqala la maclass nje ngoba ngifuna ukuthandana nabafundi.
0: Hayi Dlamini.
1: Mphathi kukuningi nje angibheca ngakho. Kodwa ke angithandi ukubuya konke ngoba phela hey kungihlukumeza kakhulu emoyeni. Kanti ke futhi kuMiss Ntuli akagcini ke ngokudelela mina ke la esikoleni. Kodwa ufaka ngisho unkosikazi wami phakathi mayekhuluma lezi zinto
0: zakhe. Hayi bo. Hayi bo Dlamini. Iyangimangaza mfowethu futhi iyangidumaza indlela uMiss Ntuli asiphethe ngayo. Kodwa ke mfoka Dlamini kukhona engifisa ukuthola kuwena mfowethu. Angazi noma ngingabuza yini.
1: Hayi. Ungakhululeka ungabuza noma yini mphathi hayi kinginga.
0: Njengoba nesuka endaweni eyodwa nje noMiss Ntuli, ingabe nani ufunde amazabe kweni nobabili?
1: Kunjalo uThisha omkhulu.
0: Ngicela ke mfowethu ungichazele kafushane ngobudlona nobini. Lokhu ngikwenzela ukuthi ngibe nolwazi olungase lungisize ukuxazulula inkinga obhekene nayo mfowethu.
1: Hey, uMiss Ntuli sasifunda naye kusukela emabangeni aphansi.
0: All right.
1: Sazi saqeda umatric naye.
0: Mhm.
1: Sehlukana ke sesiya emakholeji ke ngokuhlukana. Mina ngafunda emadadeni, yena wafunda ecollege laseNtuzuma.
0: Okay, ngiyezwa Dlamini. Kodwa akwangichazeli ngobudlona nobini. Ingabe nina nobabili nake na?
1: Ey. Kona sake sathandana naye mphathi kodwa ke phela awu.
0: Oh.
1: Sasiba ncane ngaleso sikhathi. Sasigcina ngakho nje ukubonana esikoleni naye uMantuli. Akukho okunye kwakudlula lokho.
0: Cha, ngiyezwa Dlamini. Ungenzeka ukuthi uMiss Ntuli nesilonda enhlizweni yakhe. Kodwa kwelokho kumnike ilungelo lokuthi angakuhloniphi mfowethu.
1: Ngiyezwa mphathi.
0: Ngiyabonga ungazisa ngenkinga yakho mfowethu. Ngizombiza ngikhulume naye. Uma eqhubeka nokuchwenza udaba lwakhe, ngizodlulisela esigungweni esengabeni isikole.
1: Hayi, ngibonga kakhulu mbofu. Futhi ngiyaxolisa kakhulu nje ngokwethula lolu daba kuwe.
0: Ngiyezwa mfowethu.
1: Yazi bengitshela mphathi ukuthi angeke ngilibike kodwa ngabuye ngabona ongcono ngikwazisi ngoba phela uMiss Ntuli uyaqhubeka nokungichukuluza njalo masibonani.
0: Cha. Kubonga mina mfoka Dlamini. Ngiyethemso ixazulula kahle lenkinga esibhekene nayo. Vele kungumsebenzi wami ukuvela isithunzi sakho mfowethu. Ngicela ukuthumela umfundi angicelele yena unkosazana Ntuli eze lapho ehhovisi kumina.
1: Hayi, kulungile mbofu. Ake ngiphuthumeke nami kubafundi bami.
0: Mama shane. Imhlolo yini? Kodwa le. Miss Ntuli izoyidonsela amanzi ngomsele ngesenzo sakho uma ingabhekile. Phela kusibona bonke abantu abazomelana nale ndelelo yakhe. Cha. Ngizokhuluma naye khona manje. Futhi uma eqhubeka nokudelela, ngizomane ngishaye usihlalo ngimazise mina. Sekungamane buchitheke ebugayiwe. Ngeke ngivumele uthisha achachaze emakhandozi akwa. Nokwenza nje engenzi kahle emsebenzini wakhe.

0: Hey, asiphangi isinto mkasibili. Phela sasagcina singamfica umbuvu. Kanti ngifuna ukuyizwa kahle impela indaba lesichonto sikaThisha.
1: Hayi ngempela uqinisile emantombela. Isikhathi esiningi phela umbomvu uthulala ekuseni kuphela. Abantu abezesikoleni emva kwekhefu lokuqala bavamise ukufika sekhalibhungisi kuyisi lakhe. Sebethola isekela lakhe nje kuphela.
0: Cha cha cha. Angivumi neze. Angifuni isekela lakhe mina. Ngoba libele ingafuni phela ukuthatha izinqumo uma umbomvu engekho. Ilokhu likutshela ukuthi nje kumele ubuye ngosuku olandelayo sengathi nawe ususebenza esikoleni.
1: Hey bo. Hayi. Masasho.
0: Hayi. Awusho masibi. Awungitshele kahle. Wena usosigcinwe esikole. Waqashwa kanjani vele umuntu othithiza kanje? Chabela hayi.
1: Uyazi madombela, uma niyamsukela nje umntana womuntu. Phela naye usebenza ngaphansi kwemithetho kaHulumeni. Ngakho akakwazi ukuthatha inqumo enesindo uma umphathi wesikole engekho.
0: Hayi suka masibi.
1: Ngempela.
0: Ingani phela sekuba khona umakhale kokhwini manje? Usuke ngamshayela ingani kuwo ambikele. Ingakho othisha bezenzela umathanda lesikole. Munye vo uthisha ohlonishwayo, umbuvu.
1: Hayi, cha cha cha. Musa nje ukuphosisa amantombela. UDlamini uhlonishwa kabi lapha kwanokwetsha. Okusempeleni kwakumele kube uyena uthisha nhloko. Awubheke nje ukuthi ukhathelele kanjani umsebenzi wakhe. Futhi enjalo nje yabathanda abantwana bethu.
0: Ikhona uqinisile masibizo. Ongumzali sibili phela uDlamini.
1: Wangimpela.
0: Futhi into esuke ibe isimangaliso ukuthi bafana ncimishini nomkakhe. Indlela abahlonipha ngayo ayikholakali. Ungafunga nje ukuthi bazalwa umuntu oyedwa.
1: Hayi, lishuphinde lelo. Kwafika uMamsomi qede yaphela nya indaba yokuhlala emtholampilo kuzokushona ilanga ungathola ngasizo. Ingabe soba yini mhlazane wahamba kuseyami.
0: Hoyibo. Kodwa ngahamba yekuphi nje eshiya indoda yakhe yodwa.
1: Yoye mantombela, ngeke uzazi izifundiso. Umthetho wazo ilala iphenduka kanti futhi ziyayitha andi imali zinjalo nje. Uyozwa ngelinye ilanga kuthi usele phesha kweilandle lapha imali bizwa ngamadola.
0: Hey! Hayi, uyazazi izindaba kwemasibiya. Yini ke manje amadola?
1: Hayibo mantombela. Imali yaphesha kweilandle phela ibizwa ngamadola. Uyazi mantombela. Thoba ikhanga amafosholo abantu bakhona. Hayi la kwelaka itho hamba uze uyofika le. Ungazange ucoshe ngisho usheleni endleleni. Hayi so.
0: Hayi, wazangibulala ke ngentsini namhlanje emasibiya.
1: Ngempela.
0: Ucabanga ukuthi ukhona umuntu ophatha imali dedengu njengoyisimo somnotho sinje? Awuthi ngoba? Hayi, amehlama angathi awasaboni kahle.
1: Yini?
0: Kodwa sengathi iyona impela imoto kaMbuvu le ephakela phansi kwesihlahla.
1: Ah, uqobolwa uMantombela. Asisheshike sinene solungisele izingane zethu. Angeke sume ukuthi idlale inkulu kudu. Awungeke.
0: Hayi impela asingene ngaphakathi masibiya kungaze kungibone lokho kusinhlahla. Phela bekungcenga ukuthi angingambhaleli incwadi uMbuvu ngoba ngizombangela amazinyo abushelelezi. Awuzwe nje.
1: Hayibo. Ube iphathele umngadi nje sinenhlanhla kodwa ngelinye ilanga uyazi uyokubonga.
0: Kunjalo impela. Manje dadewethu ngicela ke kube uwena ke ozokhuluma ngoba uyazi ukuthi phela mina ngibingi uyibhimbi yabo angifuni ukuthi sone sibe sithi siyalungisa.
1: Umthatha wakho uyigwala wena mantombela sengiyakwazi. Awufuni ukuphuma uthi geleke qe umeli iqiniso. Uthanda lokho uqasha ngabanye abantu. Hayi ke ntombi enathi ayiqisi qaka la ikhulu kanje singasabi. Ngqongqoza ke eminyango singene ngoba ngiyibona nale ntombazana wamkhizi eva misukusamukele masizi esikoleni.
0: Akuthule kancane masibe. Ngizwa sengathi kukhona ukukhuluma nombuvu lapha ngaphakathi.
1: Hawu, uyazi uqinisile. Nami ngiyawezwa phela amazi angiphakathi. Asihlale phansi nje silinde. Izofika intombazane isingenisi.

0: yeyeyeyeyi we-grade 12 b umthetho wenu nicabanga ukuthi niyini njengobantu bangumsindo zwakala umuntu ezale kude ngiyabuza niwubangelani umsindo ngeperiod yami oh seniyathula manje uma ngibuza umbuzo ngiyabona ukuthi seningiphuza inyongo nini ngakho kuzomele nginikhumbuze ukuthi ngiyintombi kamphemba mina angeke ngize ngidlale abafundi zweli hamba hamba hamba uyofuna induku uze uyithole ngifuna ukunivala le mlonyana yenu ukuze ngigcine ngci ukubanga umsindo ngesikhathi sesifundo sami
1: Miss siyacela bakuthi sicela
0: ungashayi ngiyavelelwa ngivelelwa umhloli ekuseni kangaka niwuqale nini lo mkhuba wenu impela ngizoke ngibone ukuthi kuzogcina bani uma kunje shesha wena zweli uyolanda induku musu kungichisela isikhathi
1: awusicela ungashayi bandla mase siyaxolisa
0: ngeke shut up wena zweli ucabanga ukuthi usuyindoda ngoba usubhodla nje noma umhlaba usuqonyiwe la eklasini Hi, ufuna ukubuka into emzakho ngami?
1: Cha, Miss, angiqiniwe mina. Mina bengixolisa ngoba bona usibhatha mesi bangumsindo laklasini. Oh, kodwa nawe Miss, hey, uthathe isikhathi eside ngaphambi kokuthi uze la eklasini. Buka nje sekuze manje kwacishwa kwaphela nephilo.
0: Lalela, lalela zweli. Angeke ngize ngixolise mina ngokungena late eklasini. Kunjalo ke nje futhi angikweleti umuntu encazelo. Uma nifuna ukwazi izizathu esenza ukuthi ngene ngalesikhathi, kona ask your principal noma nibuze lo subani silomo seni lesubani nibiza abadlamini.
1: Ah, ma'am. Angeke sesikwazi ukwenza
0: lokho. Niyabe saba bona. Kodwa mina ningishaya indiva nje. Umthetho wenu nicabanga ukuthi yini njengoba nizenzela umathanda nje lapha kimi? Ngiyabuza.
1: Kodwa ma'am kwenze njani namhlanje wanolako lingaka bakwenzeni ngomene
0: yeyeyeyeyey ungaloko uthi ungijwayele kabo wena zweli uyangishisa uthi ngithini angithi yini bafundi enifuna nisenze intando yenu as if impilo yethu iphethwe yinina hey mina ngeke ngize ngifundise after school angikhathali noma ngingathini
1: kodwa mmise angizenzi zonke ezinye izikole ziyakwenza lokho nomzala wommeme ofunda emazabekweni ungixoxele ukuthi nabo futhi bayafunda ngisho nanga umgqibelo seloku nje kuqala le term le futhi ke nje benza ngona
0: sibambe lapho ke zweli ngoba akusikhona emazabekweni la umuthanda ukuyofunda khona lapho amasakana akho wapakishe mntanami ushone khona akukho umuntu okuvimbelile mama ushane habe nizofike nihlale ningafuni ukwenza umsebenzi wenu wesikole isikhathi sisekhona bese niqhamuka senizokhuluma indaba yokufunda ngamaphela sonto habe nemhlolo yambo yeyeyeyey ngithe hamba uyofuna induku wena zweli uma ungathandi ngizoya kuyilanda mina ngizoyithathela mina amathubu ngifuna ukunikhipha inkungu yonke legcwele la emakhandeni uma nithanda ningahamba niyongiceba kubaba wenu umbuzo hawo hey sekuyi break njalo iyabona nina grade 12 hayi ningacabanga ukuthi icala leni seliphelile ngoba sekukhala insimbi nje ngiyabuya ngo period 7 sisazolithetha abantu kwethu if it means anizokuyifunda i-maths namhlanje so be it angeke ngidlale ingane mina ha
2: sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa ukhozi FM
3: Usinathi Mshengu ukhozi FM luhamba phambili

Namhlanje ke sizokhuluma ngokuthi ukwazi kanjani ukuba nomusa kodwa kube nomusa kwakho ungabe phela nawe usulimala. Uyabona ukuba nomusa kuyinto enhle kakhulu. Futhi ke siyakukhuthaza nathi kakhulu isikakhulukazi nje emindenini. Kubalulekile ukuthi sibe usizo, kubalulekile ukuthi sibakhathalele abantu nokuthi ke sibe nenhliziyo ezwelayo, ukwazi ukuthi uzwelane nesimo somuntu. Umhlaba uyabadinga abantu abanjalo, abantu abanothando, abantu abacabangelanayo. Kodwa ke inkinga iqala mangabe umsa wakho usuzoqala ke manje ukulimaza. Ukulimaza phi? Ngaphakathi. Ngiya ngithi singcono isilonda esingaphandle ngoba siyabhibha sibonakale abeseke ustressa usinese sikuze kube siyaphola. Kodwa siyingozi kakhulu lesi singaphakathi esibonwa wena wedwa. Leso ngakwazi ukuthi usichaze lomunye umuntu ngani ngoba sidla wena ngaphakathi. Ukwazi nokuthi usifihle futhi uhambe naso wena wabona abantu behamba nokugula. Now siyinkinga ke lesi silonda ngapha esingaphakathi ngoba sikudla kancane. Kancane. Abantu abaningi bakhule befundisa ukuthi umuntu nje kufanele ukuthi azidele. Abeseke ebekezela, abekezelele izimo futhi ke ahlale ekhona kubantu bonke. Kancane kancane umuntu agcine seyithola esethwele umthwalo. Thwele ke imthwalo yabo bonke labantu, agcine sezikhohle ukuthi naye phela uyakudinga ukuphumula, naye uyakudinga ukunakekelwa, naye uyakudinga ukuthula empilweni yakhe. Uyakudinga naye ukuthi ke abuze ukuthi wena udingani. Kukhona ke umehluko phakathi kokuthi ube nomusa, khona futhi umehluko wokuthi uvumele abantu ukuthi ke bakusebenzise. Ngifuna ke namhlanje ukukutshela ukuthi kunomehluko phakathi kokuthi ube nomusa nokuthi uvumele abantu ukuthi bakusebenzise. Kunomehluko futhi phakathi kokuthi uthanda abantu nokuthi uzilahlekisele noma kuzilahlele ngenxa yabantu. Abangeke njalo baze bakusize ngalutho wena uma ngabe ke usudinga usizo. Abanye abantu bagcina bekhathele emphefumulweni ngoba bahlala njalo besiza benakekela wonke umuntu. Kodwa bona akekho umuntu obasizayo futhi akekho umuntu obanakekelayo. Uza umuntu ekhala ngokuthi eyi kodwa mina ngiyaxakeka akekho umuntu ongisizayo. Iphutha likabaleyo. Bayakhala labo bantu ngaphakathi, labantu laba bangonomusa, labantu laba bahamba xazululi beyinkinga. Bayakhala ngaphakathi ukuthi I wish nami kukhona umuntu ongangisiza. Kodwa ngaphandle bavela njengabantu abastrong, njengabantu abanyamezelayo. Bahlala bemamatheka ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngaphakathi ubona ukuthi hayi lo muntu lo amandla yamphelela. Kungani ke mhlawumbe ake sibheke ukuthi yini ledala ukuthi abantu abanomusa kakhulu begcine belimele. Vamsile ukuthi abantu abalabesithi ke bawonomusa babe abantu abangelanayo akafuni ukuthi alimaze imizwa yomunye umuntu azagcina engazishi izinto ngendlela afisa ukuzisha ngayo ngoba usaba ukuthi imizwa yomuntu izolimala. Akafuni ukuphoxa abanye abantu. Uma ngikhuluma lokho usibani bani ngizobe sengimphoxile. Akafuni ukuthi kube engathithi kunokungahlaliseki endaweni. Kufanele nje kuhlale kunokuthula whether ukuthula lokho kuyamudla yena ngaphakathi or not. Bathanda futhi ukuthi bahlale beba usizo nje, bahlale bevulebuli. Bayasiza, bayasiza njalo njalo. Uhlale usizo lomuntu. Lokho kuhle, asisho futhi ukuthi akungenzeki. Kodwa abanye abantu bayakusebenzisa lokho uma ngabe bekubona ukuthi uyilolo hlobo lomuntu. Kuneyikhathi la kufanele ukuthi abantu bazi ukuthi nawe uyaba nokuthi uthi cha. Uyaba umuntu ongekho, ungekho available ukuthi asize. Kuneyikhathi lapha abantu bengasaboni ukuthi ke umusa wakho uyinto enhle kodwa bawubone njengento abazoyisebenzisa noma sebejwayele sebeyazi vele ukuthi mabefika kuwena bazolithola usizo and labo bantu labo bagcina sebekufuna ukuthi ngaso sonke isikhathi uyafika you show up bagcina sebekubiza kuphela uma ngabe kuneyinkinga bakulindele ukuthi vele wena uzotholakala and bayacabanga futhi ukuthi ayi kufanele vele uyenze. Uyabo kugcina sekuyinto okufanele uyenze. Kanti nawe ngenxa yokuthi phela uyasaba ukuphoxa, uyasaba ukuba yilowo muntu loyo, ugcine nje usuthi kulungile ngizosiza, kulungile ngizokwenza. Yabona imindeni yethu ngokuhlukahlukana kwethu ngingakutshela ukuthi sonke siyamazi lowo muntu emndenini.
londlo ohlali e available yena lo ongakaze akhale ngemali esingakaze simuzwe ekhala ngokuthi hayi ngeke ngikwazi ukusiza ngalesi sikhathi lo esingakaze size simuzwe yena enenkinga zakhe sibekele inkinga zakhe sazi ukuthi nje konke kuhlala ikhamba kahle but ngiyafisa ukuthi as imndeni ake sibambane sisondelane ndawonye sizama ukumsiza lo Nomusa ngoba njengoba uNomusa nje la imndenini uyacabanga ukuthi umhlaba ongaphandle ke wona umnikiza kanjani mhlawumbe thina sizo umusa wakhe sizowusebenzisa njengomndeni sibuyele nganeno kodwa kunabantu bangaphandle abazobona njenge weakness abese bobona njengenxeba okufanele ukuthi bangene ngazo yazi kwesinye isikhathi umuntu akaboni ngokusheshsha ukuthi usekhathala ngokweqile noma useyaphisheka for inkinga zabantu iqala kancane lento iqala ngokuthi sengikhuluma nawe ke Nomusa iqala ngokuthi uzizwe kunzima nje ukuthi uthi cha mawuke wakwenza uzwa ngathi unecala uhlala njalo ucabanga ngeenkinga zabanye abantu kunokucabanga ngawe uhlala njalo uzizwe ukuthi ukhathele kodwa ekukhathaleni kwakho ubone ngathi mangabe uthi uyaphumula khona umuntu omenzela i-disservice ube nokuyisola ngaphakathi abantu abaningi bagcina bencike kuwe but wena akekho umuntu okwazi ukuthi uncike kuyena uma ngahle nje uthi uyahlehla uzoyiwela akekho umuntu okubambile uvumela ukungahlonishwa ngoba nakho ufuna ukuthula so umuntu uzokukhuluma noma yini la kuwena angeke futhi uzuphendule because u-peacemaker uhlala njalo ukhathazekile ukuthi ish anginakho ukuthi kokusiza sibani bani kufanele ngisebenze kanzima kufanele ngenze more kufanele ngibe more available angikwazanga ukuthi ngihambise umntwana kadade wethu kuyibhale ngesonto ledlule kufanele ukuthi ke this week na kanjani ngikhathele noma yini ukuze ngimhambise khona ezobona udade wethu ukuthi hayi ngimkhathalele ey angikwazanga ukusiza ingane kabhuti kade ifuna imali yokuregister enyuvesi okusho ukuthi ke kufanele na kanjani ngizame ukuthi ngithole imali yencwadi bathi uyazi ukuthi mhlawumbe lezo zinto wena oyicabangayo ukuthi laba abantu sebekubuka ngendlela ayithi umndeni wakho nje mhlawumbe bekhona lapho ngokucabanga angithi uyayibona lento ukuthi egcineni kosuku yenza wena ugcine ungekho right nasemoyeni now ngizonifundisa namhlanje into enzima nami kunzima kakhulu kuyenza lento kodwa ngiyazama ukufunda ukuthi kubalekile ukuthi sithi cha Ayi mina akunaki ukuthi ngithi cha emndenini cha nje kwabantu bangaphandle ngihlale ngina lento ukuthi ah uzobona ngathi nginenhliziyo yembo uzobona ngathi and sibaningi sicabanga kanjalo kanti uthola ukuthi umuntu akekho nalapho wena ngomqondo nokucabanga now funda ukuthi cha akusho ukuthi umuntu omubi enye izinto ezinzima kakhulu kubantu abanomusa ukuthi banqabi angazi ukuthi wenziwa yini cha ukuthi ube inkinga abantu abaningi bacabanga ukuthi uma ngabe uke wathi cha uzobukeka engathi unolaka mhlawumbe ufuna ukusiza noma ke awunandaba nalowo muntu kodwa ke iqiniso lithi umuntu ongakwazi ukuthi cha ugcina ethi yebo nasento nezimlimazayo ngeke ukwazi manje ngisho ukuthi ngeke ngikwazi manje akusho ukuthi angeke ngikwazi forever cha okwamanje anginawo le mali oyidinga kumina okwamanje anginalo lo hlobo lolusizo oludinga okwamanje angikwazi ukuthi ngingayo attend lento ofuna ngiyathend nginezinto zami engibengivele ngiyiplane before so funda ukuthi cha ngendlela enhlonipho nangendlela futhi omunye umuntu azoyibona ukuthi ngempela njengoba uthi cha awusho ngendelelo futhi awusho ngokuthi angithandi ukusiza kodwa uthi cha ngoba kufanele ukuthi cha umusa awusho ukuthi kufanele wena uhlale umuntu ohluphekile phela asisibona uMessiah ekugcineni kosuku khona abantu abajwayele nje ukuthi uhlala njalo Nkosi yami ewumsindisi uhlale uMessi uma ngabe ngasakwazanga ukuthi enze lokho baze bamcasukele angithi uyabona ukuthi usucreate labantu ababizwa ngama dependents wena usunabantu abadependele kuwena so ngamanye amazwi wena uenabler uyabona umuntu mangabe enenkinga yokuthatha idakamizwe kuyaqala kubhekwa ama surroundings akhe uma ngabe beyomsiza ingakho nje beye bathathe basuswe ngisho endaweni le umuntu ahlala kuyo kuthiwa kaye rehabilitation center ngoba lapho usuke sisuswa eduze kuka enabler so kwesinye isikhathi uyaba uenabler womuntu uyaba umuntu omkhuthazayo ukuthi akaqhubeke nale idakamizwa azidlayo ungazi wena uthi uyasiza angithi umsiza ngani uzofika athi kwena sengiyekile ukudla idakamizwa ngisazidli ngilambile eswini ngifuna ukuyothenga ukudla
mhlawumbe unqabe ngoba unento ethi nemali uzoyithatha uthenga ngazi ngayidakamizwa avela ku blackmail athi ho ufuka uthi angiyeke idakamizwa mase futhi ngifuna ukuthenga ukudla ufuni nemali uma ngabe futhi ngifuna ukuyothenga into zokugcoba ufuna ngibukeke njengephara usufila guilt wenze njani uyayithatha le mali uyamnikeza ngani ngoba use kwenze uyazi ukuthi wena ucishizwa wapi ukuze uzokwethuka right lo muntu lo useyasuka uyothenga the very same thing enxabanisayo nanobabili idakamizwa angithi uyabona ukuthi imali yokuthenga le idakamizwa uyinikwe wena ubuthi uyasiza ngani ngoba usekwazile ukuthi angene enhlizweni yakho kanti ekusizeni kwakho usumbula lamo so ke iloko ke sikubiza ngo enabler nasemndenini yethu ke senza kanjalo kwesinye isikhathi usizo lwethu lugcina libalimaza abantu ngoba ngalesikhathi udadewenu umfo wenu uzomtakula njalo mangabe nenkinga yezimali uthi kuyena hayi wena dadewethu nawe umfo wethu yenza ungayenza ibudget akubalekile ngkhona mina ngizokusiza ngalesikhathi njalo emndenini uma ngabe kudingeka umuntu ozofaka upetiloli mangabe kukuthi niyahamba niye endaweni eyikude niyehlotsheni noma ke kunomsebenzi kwehlotsheni njalo njalo wena bese uba yilowo muntu lo ohlale azi ukuthi ke imoto yakhe available wena ozofaka upetiloli uyababulala labantu ngoba mhlazane wena wangakwenza bayobona ngathi uyabakweleta noma bayobona ngathi usuyabajikela uma ngabe uyilo muntu lo ohleze umxazululu wenkinga zabantu kuyaziwa nje ukuthi wena mzali ingane yakho uyazifikela esikoleni uzobamba uthisha ngamawashingi angeke umntana wakho afunde ukuthi kufanele akwazi ukuyimela nangelinye ilanga so uba enabler uba umuntu okuyena ombulalayo kodwa wena ube uthi uyasiza awukwazi ukuthi ungathwala wonke umuntu emhlabeni akukho possible awukwazi ukuthi ungaba umuntu oxazulula zonke inkinga zabantu nokugcina wonke umuntu ejabulile ngoba nawe phela ekugcineni kusuka ngithi umuntu uyakhathala nawe ukuqala lokho okwesibili yebo uyadabuka kodwa phela kusho ukuthi ngoba nakho uyadabuka sekukhona ukufanele ukwenze akusho futhi ukuthi hlala njalo ke wena u people pleaser abantu kufanele nje bazi ukuthi hayi usibani manje uhlale ejabulile vele nje masiya kuyena inkinga zethu izoqaqeka funda ukuthi cha siza kodwa musa phela ukutheni ekusizeni kwakho bese ke wena usala uyalimala ngaphambi kokusiza umuntu awuyibuze lokho ngisenawe yini amandla ukuthi ngisize lokhu angeke ngikungiphazamise mina kwezami izinto ebengikade ngihlelile mhlasimbe kwezezimali kanje ngabe ngisiza ngoba ngifuna noma ngesaba ukuthi ngizosolwa ngabe lo muntu naye uyazama yini ukuthi asize noma alithole usizo lolalidingayo ngezinye indlela uyalizama yini kwenye indawo ngaphandle kokuthi eze kimi uyabona kwesinye isikhathi usizo olukhulu umuntu ongamnika lona ukumfundisa ukuthi ayimele so kukona konke lokho esikukhulumayo namhlanje ngiyafisa ukuthi for once empilweni yakho awukuzikhethe wena labantu laba othi uyabasiza awubheke ukuthi uya usabasiza noma usuyababulala na ubheke futhi ukuthi uma ungabanikanga lolu siza abalidingayo bazofa yini ngoba yazi abanye abantu bayakwazi ukuthi bal abuse usizo ngoba bebona ukuthi lukhona kodwa futhi ukube bebengalithola ngalolu sizo impilo ibikade nje izoqhubeka ziyenzeka lezi zinto zivamile ngisho endaweni nakhile niwomakhelwane ukhona lo makhelwane owaziwayo ukuthi hey usibani bani nkosi yami kufanele kuhlale kuunderstandwa nje isimo sakhe njalo kufanele kuhlale kuunderstandwa ukuthi oh washonelwa abazali hawu ingane ziyamhlupa so ke kufanele njalo lo muntu lona sihlale simi understanda nje kuwumuntu vele oyiproject yala emphakathini kodwa ke the best thing mhlawumbe usize ningamnikeza lona njengamalungu omphakathi ukuthi ngelinye ilanga nje nimshaye nge-tough love ke nimfundise uyabona isisekelo sempilo ukuthi impilo ihamba kanjani mhlawumbe okunokuthi nimdabukele abe yilento ehlala idatshukeliwe ake nimfundise ukuthi angakwazi kanjani ukuthi ayimele so ke kubalekile kakhulu ukuthi emndenini yethu yes asibe naluthando asinakekele kodwa asingakwenzi lokho uyathu sisi wami asingakwenzi to our detriment asingakwenzi kuze kubulale thina kuze kusidraine size siyibone yazi ubone ngathi ngidinga iholiday lika 6 months kabili ngonyaka uyayazi leyo
Kusho ukuthi nje uthi ngiholide lo nyaka wonke. So kuhle ukuthi usize, kuhle futhi ukuthi ube nomusa. Kodwa ke musa ukuthi leyo nto leyo uyenze bese ke ufa ngaphakathi. Ngoba phela thina sifuna ukuthi imndeni ayiphile. Sifuna ukuthi imndeni ayiqhubekele phambili. Sifuna ukuthi abantwana bafunde kuthina ukusebenza kanzima. Sifuna ukuthi izingane zifunde ngelinye ilanga ukuyimela, ingahlali ingane yazi ukuthi uma ukhona ubaba ukhona mhlazana sithela izokwenza njani. Angithi uyayibona leyo nto. So uma ngikhuluma ngemindeni angikhulumi nje ngabantu abadala kuphela, angikhulumi nje ngabantu abancane kuphela. Kodwa ke ngikhuluma ngabo wonke umuntu ukuthi ekhaya nobani nobani kufanele ukuthi ke adlale indima yakhe. Uke wayisho lento ngelinye ilanga ubaba uBishop Vusi Gama. Esho kulona lolu hlelo ukuthi umuntu nomuntu unendima yakhe kufanele ukuthi ayidlale emndenini. Ingane nendawo kufanele ukuthi ingene kuyo. Ubaba kunendima okufanele ayidlale la ekhaya, umama kunendima okufanele ayidlale, wonke umuntu une role ukuze ke lo mndeni uzosebenza. So akungabi kanjalo futhi noma nizalana ekhaya, akangagcini omunye esebona ngathi uyena yedwa odonsayo, wena owabona isipani abese kuthi uma ngabe sekuboshelwe bese kushawa lenkomo le kuyiyona ke esebenza kakhulu ukuthi yiyo kufanele ukuthi ke idonse inqola lezi. Basi nje mangabe siyimndeni ake sifunde ukucabangelana lo muntu lweni imbone ngathi strong anike nimbuze nje ngelinye ilanga ukuthi awudingi usizo, awudingi sikulandela umntwana esikoleni, awudingi mhlawumbe sikuathendele imhlangano yabazali, awudingi yini ukuthi kulenyanga ngengikurelieve nje mhlawumbe ngikukhokhelele engizothini ngikukhokhelele license TV license yamon, awudingi yini ukuthi kulenyanga ngikuthengele ikhadi lika gesi la 200 rand just go relieve uhlezi ustakula la ekhaya nama ke ngikutakule for a check. Yazi kumnandi kanjani ukusiza umuntu ohlale kusiza. Mina leyo nto leyo ngicabanga ukuthi ngangiphatha kahle kabi ukuthi nje hey mangazi ukuthi usibani bani uhlale ngitakula uhlale usizo kumina ngingafisa ngingasebenzele ukuthi nami ngelinye ilanga ngibe namandla nginawo angibe available umhlazane yena engakhoni la angakwazi ukufinyelela khona namhlanje uNkulunkulu akangithembi anginike lawo mandla ngikwazi ukumkhava. So ake sikhulekele leyo nto nje siyimindeni. Sakhane, simelane, simbesane, sifukamelane. Umuntu angathi ngoba nakho eveza engathi yena ukwazi ukuthi amelane nenkinga zethu sonke bese ngempela sizozisifuhle kuyena inkinga. Naye uyayidinga i-break. Naye uyadinga ukunakekelwa. Naye uyadinga ukuthi simbheke ukuthi isimo omqondo sakhe sise kahle yini. Mhlawumbe le ndaba kumele sike simemele udokotela ngokuzayo ngoba ngicabanga ukuthi lento yokuba unomusa isifo ihambi ibe isifo thizeni ngoba ugcine uaddicted ekuthenini wena kufanele uhlale usiza noma ngabe wena kungasakuseva indawo ukusiza kwakho sekukudraina usubona ukuthi labantu abasizayo bonke bayasimama emaceleni wena lokhu wamanda wonye. So ngibone ngathi mhlawumbe kwesinye isikhathi yes yinhle kodwa kukhona abantu obonayo ukuthi engathi usekwenza ngokwedlulele ngokweqile engathi sekunokuphazamiseka kwesimo omqondo la akasakwenzi ngendlela enormal nangendlela efanele. So ngizomema udokotela i-psychologist dokotela wengqondo ngemhlabhe noma ingevikelizana noma emavingini lawa ezayo ke mhlawumbe sihlaziyele ukuthi kwenziwa yini ukuthi abanye abantu nje bebabone ngathi kufanele bona bahlezi bayathwala imithwalo yomhlaba futhi yini le eyenza kubenzima kangaka ukuthi uthi no uma ngabe usushilo ke ukuthi no uvela usale neqhuze enhliziyweni le guilt. Mhlawumbe ke ngizommema udokotela ukuthi kuyazo sichazela kungenzeka ukuthi nawe womunye wonomusa emndenini wakho noma ke emphakathini ophila ku awukubeka indlebe ngesonto elizayo. Sizobeke sisikhuluma lesi sihloko nodokotela mhlawumbe sinikeze namathuluzi ukuthi sikwazi kanjani ukusizakala ekuthenini asiqhubeke sibe abantu abanosizo siqhubeke sibe abantu abakahle kodwa ke singakwenzi lokho noma ngabe sekusilimaza thina njengabantu ke abasuke bekhonze ukusiza. Ayi kungakhoyi kwanamhlanje mlaleli besikade ke sikuphathele kona uhlelo ikhaya lethu. Mina ngiyuthembeka uMazondo uwakwacele hlale kuyintokozo ukuthi sibe nawe kulona lolu hlelo. Ungangibhalela kuzondo t@sabc.co.za kuze kube ngokuzayo nisalekayo.

0: very much money.
1: Danko siyabonga mfowethu. Sicube ingcube evanga sibheke nala ku WhatsApp.
2: Sawubona msakazi, ngicabanga ukuthi umuzwa awuzwayo wobuhlungu ukuthi kungani kwenzeka kimi, kungani mina ngingawutholi umsebenzi sibe sineziqu ezifanayo, kodwa nje kungokujwayelekile. Ngumbongisini ngidumenge likaShoma, ngiwasidumbe ophuzana, ngihleli nawe msakazi.
1: Danko siyabonga mfowethu. So cousin sawubona. Right, ofelo baleka ke la senze kanje. So cause nisawubona. Sawubona.
3: Aw, njani Khawu?
1: Yaphila mfowethu, khamba kahle.
3: Hayi, khamba kahle. Yabona udadewethu nangabulalela. Mina bengathi dadewethu, dadewethu. Konke nesikhathi sako, isikhathi sakho esingakafiki. Kuphela yakuyenzeka lo uthole ukuthi ufika lokho ukuthi akumina isikhathi asisheshi ngoba nginjani, kodwa isikhathi sakhe singakafiki. Udadewethu akabekezela, akazifundise lokho ukubekezela.
1: Ya.
3: Ukubekezela nje, kodwa futhi nesesifikile isikhathi yozizwa naye ikhululeka nje, kube ngazi ukuthi akuzange kuvele lobahlungu obukhona enhliziyweni. Sikudedela abanye, umondla ishobethi kumona.
1: Ngiyabonga mfowethu.
3: Thank you.
1: Danko. Ngabe umuzwa ojwayelekile noma ngabe umona ngempela, noma umona uqala ekuthenini sewubonileke ukuthi usibanibani wenza kahle, kodwa kube sebakhona wena izinto ozenzayo ukuthi yabo ungenzeki kahle. So cousin sawubona.
4: Sawubona wemfowamashimane.
1: Uyaphila mfowethu?
4: Uphilile njani?
1: Hayi, noma kumuncu siyahlafuna.
4: Hayi, noma ngemnandi. Hey, ke bakumuncu ake sithi kumnandi.
1: Unjalo mfowethu.
4: Sibambe lapho nje kheni kumnandi. Cha mfowethu, hayi, siyayizwa inkulumo kadadewethu. Ubuhlungu benhliziyo nje. Akade funda nabo, sebeyasebenza.
1: Ya.
4: Ayisho. Yena akathandazi nje ukuthi naye sakhe isikhathi asize sifike sokuthi athole umsebenzi. Asebenze njenganabanye abe-rathi laye aphoste njengoba bebona nabanye.
1: Ya.
4: Nazo wasithole ayitlethe ehuzo.
1: Ngiyabonga mfowethu.
4: Then kwezempolompolo. Na into yakho.
1: Nakya. Danko siyabonga mfowethu.
4: Danko mfowethu.
1: Shab siyabonga. Ngabe futhi asibheka nomthelela wamanga afakwe ey'nkundleni zokuxhumana. Sekukaningi ngibona mina abantu befakile ey'nkundleni zokuxhumana. Hi, ngisekapa lodumo. Hawu, angithi shwila. Hawu, eThekwini. Hawu, nangu sibanibani. Uthe wena usekapa lodumo. Hawu, hehe, namanga social media.
5: Ake ngiphinde ngibingelele wemsiza, ake ngiphinde ngibingelele mfowethu. Wemfowethu ake simbonge u-anonymous ukuthi aphumele obala. Ayisho lento ngoba baningi abanye abafela ngaphakathi abagcine bengaphumelanga, kodwa kuyisifo wona osibonayo ukuthi sikhona. Ya, sekuyisifo esikhona impela. Wonke umuntu uyafisa ukusebenza, they understand i-situation u-anonymous akuyona. Wonke umuntu uyafisa ukusebenza aphumelele empilweni. If ufunda, ufundela ukuphasa. So uma ungasaphumeleli, eish, mfethu kugcina sekukhanda nomona nje impela. Le ka-anonymous, hhayi, ibaningi babambile. Definitely show 100% uyibambile mfowethu. Ake ngibonge mfethu, ntethelwe kachamane. Danko.
1: Danko, thank you. Siyabonga mfowethu. So cause and sawubona.
6: Msizi mfowethu.
1: Yaphila mfowethu, kuhamba kahle.
6: Wathi wabuya kule imprensi nga.
1: Nazonga mfowethu.
6: Hawu mfowethu, yabona umthakathi akakwazi ukuthi azisho athi umthakathi mina. Ngamanye mazinkonto ukusho ukuthi hayi ngobe nenhliziyo embi ngempela, ngoba ngeke azazisho nenhliziyo embi noma enomfowethu. Kodwa uthalwa ingcindezi nesimo abhekene naso.
1: Ya.
6: Ngicabanga ukuthi mina ngingamthethelela, ngimxolele kakhulu. Loyo mfowethu umbono kakhola Zuma, ukhozi ne-SABC yayingene lapho.
1: Danko siyabonga mfowethu. Alright, hayi kulungile mfowethu.
6: Ngiyabonga mina.
1: Siyabonga mfowethu. Ya, masibuye ke ngalaso, siqhubeka sibheke ingcingo zakho futhi. Sibheke ukuphawula kwakho.

0: turn on Nate. To nobody, Connell himself on a cool call ZFM. Spelling fish, I am. Subphone allowed to anonymous. Yay, before it's not a one more, hello. No man have a almost enjoy try legil. Jacoba J. Ungo's fansano, Tien again. We have one Usanda at a new verse footing him. I go told him seven. Zamana befunda nambo, born, I think Pelaga Sanga, Jalo, my postal of Panagam, and Kuntins of Kuman, Gubanalan, Toman, I think three Hey, yeah, mebona izinto zabo ihlangana kuba nale anto nje khona uthi ke inhliziyo yakhe ibhlungu ngoba kayithandi le nto yenzeka kuyena ngoba akathandi ukudlela abanye abantu abukuzela abanye abantwana kumona ngabe umona noma ngabe umuzwa ojwayelekile nje siyabheka ukuphakula kwakho siyabheka nalapha ku WhatsApp uthi uphendule wathini wena wathi ngabe impela kunjalo umona noma cha nje umuzwa ojwayelekile
1: Oh, hashtag jabulukusa. Cha mina ngithi. Yebo kona kujwayelekile kodwa kabe kumoya phansi. Into kumele ngabe yayenza yena kuze umoya wakhe ube right. Akafaka ama CV agcwale yonke indawo bese uyalinda. Laba basebenza ababuke basebenze angabi nomona kakhulu. Ngoba uzogcina sithakatha akabe kumoya phansi abe inhliziyo yafaka ama CV agcwele yonke indawo danko
0: ogcine kulunga
2: sawubona umsakazi munjani
0: asikhona mfowethu
2: siyaphila nathi ngokubona kwami usisi ngibona akanawo umona umuzwa anawo nami ngifikele leyo nto ukuthi nje ngibheke ukuthi mina kanti inkosi yami ukonakalephi abantu engangifunde nabo yaphumelela mina ngiphumeleli akanawo umona umuzwa ayifica kuwona ngaloso sikhathi kodwa mina bengizothi kuyena akalindi izinto ey'nkulu ziyalindwa kuyezo kwakhe ngenilanga uyophumelela kuba ngathi akaze aphumelele
0: ya
2: ngiyazwelana naye nami ngiyaungifikele lowo muzwa kuba buhlungu angifuna ukuqamba manga kuba buhlungu ngempela
0: ya danko siyabonga mfowethu
3: Sawubona msisi. Ngayimina msisi ngithi usisi akehlise umoya isikhathi sakhe asakafiki siyeza angababu ngehlo elibi laba futhi angicabanga ukuthi umona lo. Stress nengcindezi nokuthi naye kumele ngabe useyasebenza alungise iy'nkinga zakhe nezakubo. So akehlise umoya nje kuzolunga. Uswelihle sijongo tshali lo ngisemit ilove. Simone.
0: Janko siyabonga mfowethu. Ey, ya ne. Ya. Banda baningi bathi cha kujoyelekile lento. Mina umbuzo wami uSamil tekuthenini inkundla zokuxhumana ngabe ingcindezi ezisifanga phansi kwayo. Ngoba kululu ukuthi mina ngisuke nje ngipost ngibhale ngithi asuka. Awu hloka madoda ngidla ushizi. Phele kapala udumo kanti hey kedi.
4: Hashtag impilo yami isilasebusuku sawubona msisi nabalaleli bokhozi umsisi ngizwile incwadi ka-anonymous ayi msisi mina ngokubona kwami asikakashaya isikhathi uzowuthola umsebenzi vele phela umona usuke esweni iso liyabuka bese liphakela inhliziyo uzowuthola nje umsebenzi konke kunesikhathi sako umsisi ngiyabonga uza khona kumali ecala usemaristo
0: danko siyabonga Hey bafowethu ya usho njalo la basho njalo abantu abaningi mashimane akalilinde siyeza isikhathi esakhe isikhathi angabi nomona usho njalo ke laphana kumagaye laphana cele MPT ePeter Maritzburg sibheka futhi omunye la so cousin sawubona
5: ngingelele umsakazi
0: nasi ya
5: angiklalele ngiyasiza isihloko sakho nowa usisi ibona mina e-wrong angayivumeli nje leyo nto leyo ngoba ngadlahle umona hayi ukuthi umona nje lo kahlahle ngabulungisa izinto zakhe naye abu at least abuze kubona ukuthi bona benze kanjani ukuthi izinto zabo ziphumelele then bese phinde buka ke nje yena into zakhe phansi kwenyawo zakhe ukuthi vele yini izinto zakhe ziclean yini siqondile hayi ukuthi bese ebheka laba kabi yezwa ukuthi bona bayaphumelela because akubona bamvimbile ukuthi aphumelele.
0: Yeah.
5: No sisi nje leyo nto leyo akangayivumeli ngoba hayi izommosha kakhulu akeke ye phambili uma izovumela leyo nto leyo. Ngiyabonga wena umsakazi wami. Ngikhuluma nogaba wasikhakhane la eMelmoth. Imaye.
0: Tyango siyabonga mfowethu.
6: Umsakazi wami Line of Judah Ecoxstead lo. Bengizothiwa umbono, umona yinto evele ihlala phakathi komuntu nasenhlizweni yomuntu. Ingakho ukuthi uthola ukuthi ukuze uqede umona enhlizweni yomuntu ukuthi uzamkele wena. Futhi wamkele nesimo ophila ngaphasi kwaso.
0: Yeah.
6: Lokho kuyawuqeda umona. Kodwa uma ungabungekamkeli ukuthi okay angasebenzi, abantu sebayasebenza, lokho kungamkeli leyo nto ibanga umona ngoba inhliziyo yakho isuke seyijijeka bese kwakhe kumona ngaphakathi. Ingakuthi umona ukwenza ubone unezitha futhi umona uyazenza izitha. Ingakuthi uma uzamkela wena nesimo sokukusona umona angeke uze ube khona kodwa into ebangumona ungamkeli isimo okusona nesimo uNkulunkulu asuke ekubeka kusona kodwa ukamkela nokusifundisa ukamkela umsakazi wami umona angeke ube khona enkosi.
0: Danko siyabonga mfowethu. Sabuye siphinde sibhekane nalapho kuphawula kwakho kwezokuxhumana Facebook @ukhozi FM laphana ngayo phawula ke naya insizwe laphana madodo umsizi. Fike nje uphawule ngaphansi ke kwe post ya Ukhozi FM laphana ukuthi kuthini kwakho kuphawula sokubheka futhi nakhona. Futhi sophinde siyibhekane ingcingo 0862437 kulawo sokwazi usithola khona. Kodwa njengamanje silala sikhona ku WhatsApp siyabheka ukuthi kuthini kwakho kuphawula ngabe umona lo noma cha mongena manje sana ngena imfihlo yami ithi namhlanje ngosifazana oseneqede varsity angikawuthola umsebenzi abanye bengifunda nabo sebeyasebenza senginomona njalo mangingena inkundleni zokuxhumana ngibabona befakela izinto zabo ngivele ngibe nomona bhlungu inhliziyo yami ngiyithandi lento eyenzekayo kimi angithandi ukudlela abanye abantwana umona kodwa ngiyehluleka nginomona ngabe umona lo noma ngabe umuzwa nje ujwayelekile.
7: Ha. Wemsazi sengizwe. Kulomoga anonymous. Amna ngokwami nje. Ngeke ngisho ukuthi unomona, ngeke ngisho futhi ukuthi akana umona.
0: Mhm.
7: Epha nje mhlawumbe ngokombono wami. Ngibona sengathi akakwazi usisi noma ubhuti loyo kwamukela. Nokulinda nje ukuthi kufike isikhathi sakhe akakhuleke nje ngamandla uNkulunkulu uzomsiza engazazonto izingane zabantu ezizondela ubala azama ukulinda nje ukuthi naye isikhathi sakhe siyeza akuvelwa kanye kanye manje ngaba nje ngafunda ukwazi lokho uzofika la akafisa khona. Ngiyabonga umsakazi wami.
8: Phila umsakazi hayi okhuluma nomlo. Ngiyacabanga ukuthi umsakazi akona umona ukuthi nje uselimele into mangabe sithi inomona ila khona uyibuka maqede bese ufisa ngisho okubi kulokho yena kukho kuba kufisayo kuphela nje ukuthi ufuna ukuthi ngabe naye eyakhe impilo isifikile la khona efunda nabo.
0: Yeah.
8: So ngicabanga ukuthi usisi kumele azinike isikhathi sokulinda nokuthi futhi elakhe ithuba beningakafiki ilokho nje bengingakusho kodwa akusiwona umona yena uselimele sedinga ihealing. Ngiyathokoza.
9: Ukhozi FM linesibopho sokusakaza ngaphansi kwemigomo yokuziphatha ebekwe ikhomishana ebhekela izikhalo kwezokusakaza eNingizimu Afrika, i-BCCSA. Le migomo ihloso ukuqinisekisa ukusakaza kwezindaba ngendlela eneqiniso nengathathi hlangothi. Imibono engenzeleli kanye nezinhlelo ezifanele lonke uhlobo lomlaleli kusuka ezinganeni kuya kwabadala. Izinkulumo ezinokucwasa, inzondo nezingenanhlonipho azivunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi Ukhozi FM aluhambisane nale migomo ungathumela izikhalo zakhe kule khomishana PO Box 412-365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email ku bccsa@nabsa.co.za. ukuze uthole eminye imininingwane vakashela ku www.bccsa.co.za. Msizi Maphumulo. Oh.

0: Msizi Maphumulo.
1: Nozama Mselengu.
2: Msizi mnyaka zonke phela sonto. Sesifakathi inkulu ukuthi
3: galakatha. Phela sonto enkulu saze sabhupha ama long weekend. Nansi mshado, nansi mcimbi, nansi membeso, nansi mkhetho. Kazi kuba wena umuntu ophumayo emshadweni njengamanje emcimbini usuvukile yini waayina. Ungafiki laba neshethe engathi beliphuma emlungini wenkomo.
2: Yeka futhi nokayini ibluke ngaphandle lizoxobezela.
3: Ey! Ngiyambona njalo umaka ngqo uyaphithizela bemcimbini useshisa irice ukunuka igceke lonke ke manje ayiningi igcwele ibhodi lekuthi ugalaza uzokwenza njani manje uzophakela abantu irice elishile
2: mase kuthiwa right mina ke sengingabashadikazi usungamane
3: you may kiss the bride kufanele ke manje umqabule umuntu wakho hey mina kuyomonkolosa ngiyoqale ngithathe imic ngithi ngicela ukuxolisa abantu abadala sengizoqabula umyeni wami ngize ngiphakamise umlele
2: ngithi Nswa no valela na mesa.
3: Usuka sawuzwa sawugijima negazi uzuhamba ngemthambo ugijima ngama veins.
0: Njalo ngomgqibelo
1: ukhozi FM.
0: Luhamba phambili. Ukhozi FM.
1: Ukhozi FM.
0: Luhamba phambili.

0: Jazzy. Athi ziyosulwa inyembezi. Sikhathi njengamanje sithi mzuza ibe 10:02 ngaphambi kubumane hore lesibili khona lomsazi na kuKhozi FM. Hlelini ntaka yoKhozi usuka amadoda bathi maqekeqeke fresh from the box. Into yaduminga ngasakazi. Sibheke kuphawula kwakho sithathe incingo zakho no 8600. 2437 let's beg a call ukuthi ke ngabe kusawumona lo noma ngabe umuzwa ujwayelekile khona lomsazo nakho uKhozi FM chela namunye uqwashile la uthaya kavula umsakazo ayikhona iqalile isukile iqalile yagqilaza lapha umsakazo nakho uKhozi FM now yazi yoma sithi 2 o'clock I say jinga la into ngihora lokugcina la kuizwi kuizuke la sebusuku sihleleke esigqikini sika Londa Mbatha awumamdi azo bekhona ke ngesonto elizayo azobuye ezohlala esigqikini sakhe bakwethu ahlale nawe wathi izulu izulu lasebusuku ya sho njalo ke njalo uma kusuke kulesine so ngehora leshumi nambili koze kuyoshala wona ihora lesibili lasipheka khona ke imfihlo yami kuleli hora sitholile ke incwadi evela ke u-anonymous u-anonza uthi ke ngingosifazane usanda kuqeda evasithi angikawuthola umsebenzi abanye ke bengifunda nabo sebeyasebenza senginomona njalo mangiqeda ke noma mangingena inkundleni zokuxhumana ngibabona befakile into zabo ngivele ngibe nomona hle nginhliziyo yami angikuthandi lento eyenzeka kimi angithandi ukudlela abanye abantwana umona kodwa sengiyehluleka ngino mona nabo mona lo ngabe ipressure ingcindeze siyithola ke inkundleni zokuxhumana so khosi ngisawubona
1: yenhlaka
0: yaphila mfowethu
1: ngiyaphila ukhuluma nokhanya magobane ejito ngidonsa la eshell garage MTN ejoz
0: danko siyabonga mfowethu tshela upaula
1: kwa umntwana nje lona ufuna ukuthi akhulekise kahle kahle bekuzokhuluma njengesayona obavele ngesayona kuye kuthiwe linda yabona uNkulunkulu uma ngabe kuhlelele into zakho zifika noma ilanga selishonile manje uma ngabe yenelandela le nhliziyo yakhe ngelinye ilanga izomfundisa ukwenza okubi kulaba abantu mina bengam-advisor ngakho ukuthi efuna ukwazi kulaba asebephumelela ngokuthi kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili kanti futhi kuthiwa ke ubuda buphawu abuze kulaba asebephumelela ukuthi bafike kanjani kuleli banga abasebe kulona angabadleli angabi nenhliziyo ebuhlungu ngalokho
0: danko vatsiyabonga
1: ngelinye ilanga lento yakhe izomenzela ukuthi angisho ukuthi ngelinye ilanga kungamenzela ukuthi abe nomona like ukuthi mhlawumbe omunye angazi athi ithi ngimfake kwishevi ithi ngimenzele lento yakhe imenzela inhliziyo embi asikasho ukuthi unenhliziyo embi kodwa izokwakheka lento ngoba uyasho ukuthi akathandi uma ngabe bona futhi awuqaphele ku-social media
0: ya
1: yabona i-social media mina ngifundise ukubona omunye umuntu umbone nje yaho mina yabona njengoba nje ngiyidakhi nje ngiyindoni yakwethu ubona umuntu usamhlophe usuyabhuphuzela usuyagijima uyobuza ugcobani basebenzisa amafoni labantu amafoni ayabaphava manje uma ungalandela into ka-social media uyoshaye kobondeni
0: omunye
1: umuntu uyayihluthela nje eduze kwemonto yomuntu thizeni hawu banifethe ngemoto suhambe yomkhuluma kabi sekuqala inzoni umzondelane umuntu ubuza ukuthi no mfethu ukuze ufike la uhambe
0: wenze njani
1: bafa ishindisa lokho nje
0: siyabonga mfowethu
1: ya ngiyabonga nini baxekeceke
0: danko hey mfowethu ashindaba ake mina kwakhona insizo lesifunda naye apost insizo adayi sekwapa lo domi ibhalo 4 mangithi la ICC hawu Yangu umuntu lo uyi promoter nkosi yami. Hey, goma foot. So cousin so bona.
2: Yebo sawubona msakazi.
0: Yaphila mfowethu.
2: Ah, wokungasho lutho, lesi ngikwenge ngo10 sekubuhlungu iTube ngathi ngiyasela.
0: Aw, mfowethu, hawu kulungile ncane kodwa usuze wangena.
2: Hayi, sengizwe ngakhatha ukukhuluma nokuzwela umshayeli ukwazela lapha eMonte nalimoto.
0: Mhm.
2: Travel service ngani nje ke Pauline nabo engubhekayo mina lapha kusisi abantu ababangelindizi kwabanye abantu yebo bangela phela emoto nje driver maloli bangabe umakhelwane wami engisebenza naye noma osebenza kunye indawo esethole mina ngenakho abantu bakho lo uze ukukhuluma nje abakweni nezingane zakho awukanti baba wenze ithenga nini imoto ngoba ubaba kabanishele imoto manje ke lento igcini siyaphela lento naye futhi lona ontanga yabo noma wakhe abanye bazomthuka ngakho yikho lokhu ngaphumeleli nje wena nganazi ingane owafunda lezo lapho seyiphumelele yileyo ngindeze engibona ukuthi umntana nami kodwa nginika ithemba lokuthi isikhathi siyeza nakuye uzophumelela usemlalo
0: yeah
2: siyabonga uzophumelela usemlalo
0: siyabonga kakhulu baba
2: bonga kakhulu baba
0: danko ya shonjala ke baba dai no bekezele sakhe isikhathi siyeza so cousin sawubona
3: Sizori njani
0: kodwa ngiyaphila mfowethu uhamba kahle
3: hayi kuhamba kahle manganakile manakile ubona ezinye izinto eziyokuphazamisa endleleni naka kodwa unganaka kakhulu ukhuluma novukani khanyile ngisolundo ngomsebenzi ekhaya okwamhlabuyalingana bhuti wami yabona empilweni ufuna wenze ngendlela yakho ungabheki ukuthi omunye wenzeni ngoba leyo nto le abantu abaningi benza bagcine sebethakatha ngenxa yokuthi uqophisana nomunye umuntu akufuneki into enjengaleyo umuntu osophumelele kumele umbongele ungabe nomona ukuze ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokubusisa ngelinye ilanga nawe ugcine ufike la efike khona uma engenayo inhliziyo uzokutshela ukuthi hayi uzofike la kudinga ukuthi usebenze kanzima
0: ya
3: danko bhuti wami angibonga
0: siyabonga mfowethu sibonga kakhulu
3: danko
0: danko sibone laphayana kufacebook abantu abathe babhewule nangisiswelihle sijongo lapha emdilamvo uthi izwi lasebusuku molomsizi mina ngithi usisa kalinde isikhathi sizofika isikhathi sakhe kona kubuhlungu ukungasebenzi uthi lapha-ke usemdilovo laphana esimondi besethi-ke la umandlovu sibo uthi-ke mina-ke owami umbono uthi-ke ngiyawukhuza njalo uma-ke owami umona ngiyawukhuza njalo uma ngibona ukuthi umuntu uma umuntu ephumelela kuba buhlungu bese ke ngiyawukhuza ngithi nami ngizoba right one day bese ngiba right umona uyayifikela bakwethu besethi umtaka omkhulu uthi izwi lasebusuku lo sisi uyivikele uyivalela yena into zakho umona awufuneki zalo danko usho njalo ke laphayana ke ilaphana bathi umtaka omkhulu umzimela right siyaqhubeka ke sibheke ke kuphawulwa kakho sibone ukuthi ke ubani sibheke nala ku WhatsApp ukuthi baphawule bathini
4: hayi ngibingelele msakazi hayi ngobe nomona umuzwa nje nemicabango ukuthi ngoba enjani na ezeqede diversity engathathu hayi ngoba kumona cha ngisengikhuluma kakhulu ukube yena useduze nje nala engkhona noma mhlambe kube kukhona indlela afuna ukusizwa ngayo ngabuya asho ukuthi ucela usizo khona abaleke usakazi yabaqeda ema university mase siyabasiza ayi akwe ngibambe kanjalo umsakazi siyabonga
0: danko siyabonga nangela phayana ke Unhlanhla Msimanga uthi ke hi msizi usisi akehlisa umoya liyeza elakhe ithuba uma ke elokhu ebadlela umona ozothi esuka ebevalela ezakhe iy'nhlanhla angithi wakwazi ukubekezela esafunda yini le engamhlula kulinda ukuthi ke azathola umsebenzi akufake engqondweni emqondweni ukuthi ke sonke kunesikhathi hey madoda hey kunesikhathi sakho akalinde ke liyeza elakhe ithubo usho njalo kumhlanhla engodi laphana esigubudu uthi sempumalanga laphana eFitbank eKlifontein dankos thank you uyabonga kwamanje siyabonga mfowethu ukuphakela kwakho nangomunye sawubona
5: Ake ngubingelele msakazi wami. Okubingelela uLindo uhle wankosi enqothendaweni yasemathamba. Hayi. Ngiyaluza udaba ka-Ananias. Mina ngicabanga ukuthi ubuhlungu benhliziyo obumhlasela usisi nanokuthi akakwazi ukuthi alinde azi ukuthi indoda nesikhathi sayo. Njengoba besebenza abangani bakhe isikhathi sabo nesakhe siyeza. Mbongo kwethu ulindele inkosi enqotha matha.
6: Ungakwethu igajja la kwaMtambo la eFreyhead. cha ayi usisi ngiyawuzwa ukuphawula kwakhe kodwa ke cha noma ngase umona kodwa nje inhliziyo inhliziyo iyathanda naphela nayo ukuthi ithathe ngamawala kodwa nje inhlahla zabantu afana azikafiki isikhathi sakhe lokho akusikho emandleni akhe kusemandleni omdali liyofika naye lakhe ithuba akabekezele nje ngoba ayikho na into angayenza phela uma engakawuthola umsebenzi ngibonga ngakwethu wena
7: kunjalo msizi uqinisele impela anonymous unomona unenhliziyimbi unenhliziyo elikhuni akakuthandaziseke lokho uNkulunkulu amsiza isuse lenhliziyo yakanayo nalomona kanawo ngoba ngelinye ilanga uyovuka esewumthakathi egibeni imfene esendiza ngomshanyelo ngenxa yokuba nenhliziyo elikhuni nangenxa yokuba nomona akafune nje umsebenzi yena uyowuthola nabo laba abenzanga ngamlingo ukuthi beze begcine besebenzile ngumgcini mafa ngakwashisa emsinga esigodini sakwantula emachejani
0: danko siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu ukuphawula kwakho mlaleli ukhozi FM ngicabanga ukuthi nje ukwami ukuphawula mangase nginezele nami ngokungivumela kwakho mlaleli ngasho ngithi impela ngiyavumelana nani umona uqale swini sisho njalo sizulu kepha kumele uyigade uyibheke inhliziyo yakho ngoba impela kunjalo uyazivalela wena izibusiso zakho uyayivalela wena iy'nhlanhla zakho ngokuthi uthi omunye umuntu mbone enza kahle bese uba nento ethi enhliziyweni awu ngube njani yena asikhuleke impela sikhulekele kona ukuthi impela akuphelele lapho futhi awudlule lowo muzwa lowo futhi awukhuzeke inhliziyo engabambi ngoba akukho ukuthakatha ukudlula okwenhliziyo bambele umuntu inhliziyo ake sibambe lapho kwanamhlanje sathemba ukuthi anonymous uzokuthola enhlizweni yakho ukuthi akwazi ukuthi amjabulele omunye umuntu ngoba ngomunye umuntu ongavumelana naye ngithi impela omuntu mfisele kuhle kuze nawe kwakho kuze kwena ungayibophi inhliziyo mshayele izandla inhliziyo emhlophe uthi ngiyakubongela mfowethu ngoba kwakho kuyeza price tag esikhokhaya ayifana isoze yafana futhi abanye bethu kuthatha iminyaka ukuthi bafike la bekhona namhlanje bafikile kodwa ekugcineni kosuku run your race ngendlela yakho tabas good Coleman isikhathi njengamanje mithatha imzuzu ngaphambi kokuba manhora lesibili.